0: Kare, anseche wecheche. Kuba kafana ni wama. Ngo muntu akugambye tinda ga kafe wasirukazi. Oya go wesidikire. Momita final. Muri da kugamba tisongera kafao. E wasirukazi. Oya go wesidikire. Muri mutia. Mugo of course chena musava kasirisa satu kwori. Akarimi de kachuka chuka. E sigare uruguma. Josizra kwango tiri zakatimade mutani switchi tiemeka. Mutani switchi sala. Ngabagati. Chichenyo. Chachi, nenga jendie, mba mbalo za kumulikade, nimba mbuza kutu mazumite matuai. Aba uliriza simba ngata mjikuwa. Aba tufuna kuchenda mbili ya kasini semu, nimba mbuza kutu mazumite matai. Mwabale kubanga mtu uliriza, mwabale kubanga temu sese tulakarimi. Muliba iti ni vunyo. Of course, ni mambi ya isazi. Agangeze kakos na microphone soja. Nenda bade wano na intura mu, mwena bino waza zamu. Nenga ancho babuladi nono ya tandi kebi nkuduru nuku. Eraguze, bamu kebele kebele kwa buladi na ndiba kwa yoyo yaliba ya tandi kebi ya ongo nebi okwera kuzo kufuwe mindi nebi dana kuwa msaje chata nudoku muzikura yo na jebuli kati ya detu abiteke denti biya bade biya kebe danda kabutonde na ebi mubi ya teka nga mnyimba zi biya tuleka nga ngandi chichi kwa gamba ndi buladi na ndiba kwa ya ebi nkuduru na okwera kuza kwa bigeza nga dota wange nebu ndiba magombe nkuma u obo mwana ya tandi kena kuzino kufuwe mindi nga tatuma nyinga chachare tendo kuzikuro muntu oyu ebi pia bizuse kubazi kudomu genzi Paulo Kafero bari baba muzika nebi ya ongo kusibo muzimugwe ebi la labinji bichajia nja kunyumiza masao abatuse uwawe batuse mukunda abiriza no kuzao enyumba ye yeruverera nebi chebi ebi azuse wakati mukunyako endaga butonda abana be baweze makumi abiri no musobio fetubade tumanyiko batono wali wabalara bazuse ababade basirika mchimugu nyunga tababade tebe yogera ngabali yeyo basirikada ngabali inda bitufu ndoza babade bagati kati wano bituse tulabanga bya mazima kati baze katulinde tulabe nebyavudde muddwalire yo nja kubikunyega ko musaweja nebilala bingi byojjo kuulira mumambiye sezeru akutano of course webanga Friday tubaza Allah subhanahu wa taala atusiza kuluna kuluna nga tuchali balamu tubaza oyo mutonzi akera buli kumacho kutudize kirabe kyobulamu omuka gwetusa gwetutasasulira tochita cha kusaga ulwale na kuzo mwezi tano umwezi kwa mkaga mwaka kwa bili ya bili mkaga unako ruwale rodu wakutano tuino gendo kutendeza koku Allah subhanahu wa ta'ala echo chituli mbuongo atena chituka katako njagala kuwa wanuba na mkisa ababa manyi Allah subhanahu wa ta'ala ngabamu tegeira burunji baso keba tuwe kumukisa kwa mkezi umanyi na kuzo na nzemba sabina na yoru wakutano rono naruku atanendu gaba nenga nti alibo omugoberezi wa Allah subhanahu wa ta'ala atusabiranga gadirwa kubandi munange Imam Ibrahim Kijambwe nakuzino engereje yafuna ba aki abangi olumuja abasuze simanyiyo ngena ne munonya ako nambula ne mayandi kati aha alaika yasuze wa aki ndalanga ako ya gudda makoko kale no kwe kwagala nkugambe nti gwali kulaini yange bobanga toli wa dini ya Uislamu soko jiveko nsoke mfunoyo akiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala yali yatula na tula ne shahada nakanti ye nzikiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala aliyomuyeka tasinzibu wako chintu chilala chonda asoka atuwe kumukisa gwo mukeze
1: uwino umukisa mbula mwa uwo umukisa wagulika wa mwe sina chendi umukiso hizo kuogenda gusa anga jogenda guno gwe mukisa gwo mukeze mumabie saze ne microphone soja kako
0: Bwenchiri, bwenchiri. Anti nze njivuga nenji settinga nenji bawa side ye. Kati yunzo kwe unyano nga ajiri kwa simsira. Aho tendera inseno nti nzibu. Wange, Simba!
2: Salamu
0: alaikum. Walaikum salamu tullahi wa barakatuh. Ani ono?
2: Husaini Mbarara.
0: Husaini wali Mbarara?
2: Yeah.
0: Husaini susabire kwa machagariru.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتبعنا وعصب الملك لله الحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النصر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورب العالمين
0: امين
2: امين Takos.
0: Anji sobo.
2: Njagara nyo simba na echa.
0: Kajamu kaitirida. Usaini mbanano limu katundu chao.
2: Ruindi.
0: Ntegera yeyo manyiyo soko zukuse kubanywanyi.
2: Zukusako Abdul Shakur Ruindi. Zukusa blo apande ka katambia. Anzukusako na wakuzi wanawa simba mbagala nyo.
0: Nakarine ya nzegi Hussein. Webali nyo webali edalo kumpa kusala machagarelo. Allah subuhani wa taala tutuwa anja gina buwelele na ataya nukura. Tukiriza ntebi singo kubewi inji. Aja kubituwa isha ava. Na ita muko mnange Hussein. Nempitawe mbalala uyo ishaka. Uyo nempita mpehe. Zentambu dikusie no siwa injesitose. Na enji na jenda tuka neka kasanti ensineni. Ninaje natukeye ezanzibeyu nenda baba walango musayi gutambula mu musu wango ogulaba bali ba beru ndozo baje jojo bayitanga misambo je Zanzibar naye nakabula katono neme kudda ngabali eyo banji nenga so batambula nali musoka nabayitanga na magoyi nenga bawala bali ba bawala bundoza bali kakuna abana babwe gwate tunagambaji ebi sinene na yene natuke mbalala nempita mwisha kisinene vya chuchu eyo wala nyeyo nenga munange tukuwe vazanyo okera kumacha kutuwa kumukisa gomukeza bange na tilo kusetinga wana kaimba kumukeze gogugo gubaga kawereza tusawono kula wange kitu kitambu za fembi abazuku seda mbabu za konyo mwabatilo kumpuliriza ngatemuko wanga simba mujisu za kukuruangi njagala kubebaza timwebali nyo kumpuliriza ngabanyuanyi nange no chechinkeza bulirucha nenga antikati wensigara atani anaweleza bataye yo nchimanyi bali nzenze na ama tuga wikari nzeze kare kwe kwa garanzi jemba welezi uloza King Sahalero siya zei nga kugama tigwe na yaga na mpitu na mbura kwa mpifo bagambe tuyadu imbaro mkezi

0: singer we vale mwa anti ngwe won gola konkona o singer we vale mwa woma ngwe boyo ya konkona nzigula o spice dayana muite dana na mkwaya kekaimba kalala nako atakaze musoya fende yo 10 na musamu Nambia ziri kumina musamfu. Zisa kukumina emu eza machagoro na kurwarelo ulide karieri kewa itangalo ungalo. Babita the agent. Akuna kwa kabade kaitsidi vunyonyo. Vemuku vunyimbo butukulide wesa ya fendala. Wana umumu kulikeyo. Tulimulareyo. Oyitanga yoko. Tulidizamu. Na kuzibade nyinyi ngandiyeyo. Wanyuanyi nevatani koko gerevi kikiniki. Adika tomukubi wengu mumurunji. Akuba engoma na akuba turuba na akuba gundi engoma endala bajita batya muunya ene una uno gwembuza na itavimanyi engalabi na kugamba ne mufu tukamwa marobozi ge ngoma nga ngamanji ngagali wamu olo ne bagatuma echeka echechukula eche ngoma ezibazi kubwa ne bagati kati chichiti yo nankasa nagati chichiti yo baksimba bye baksimba kati chitegeza ndi mukubi wa ngoma mulonji Bumputi leyo toti yanga bamba bade batanze okumere ebirogologo. Eh gamunyiga mangu. Mutyanyo. Nenga tuba kusimba of course. Ngatuba wereza of course olieno tuli bulala mumambye saza mutuzuku kide baba. Bobango li musomesa kekadde ofumba bufumbi buji kusomera. Okola chi ku mulimo awo osimula wa ofisi. Nze ndoza kekaddo zukukote keke bijanjalo. Sije cho wama. Omufumbi wesobe. Toli saba somesa ebijanjalo nga bibwatuka bubwatusi. Yangu wano munange ofumbe n'abasomesa kyekimu kyekyo njagala mboze koko edit jabamita Mugambe Juda ali awo ku St. Angela Nasalan Primary School Kisasi kuvuza konyo webali kubanga owulirize mpologoma yeyeddembe buli lunaku aŋŋamba nti nze sinza kukola nsobi kuzukuka nga sikutaddeeko n'abasomesa bannabiri kisinga okubeera ekirungi gyemirimu gyemukolera awo n'okwagala okusomesa bulungi abaana b'eggwanga ababetanira olw'okutenda omutindo gwammwe kyekisinga okubeera ekirungi bwe mba muzadde nange naaligaye nti awo we watuufu we tulina okutwala abaana battu ne basoma obulungi ate ankubira nako ng'ebigezo bifulumye ebya P7 naga nti owa eno first grade ziyika buyisi ne mugaye nti kyekyo bali awo kisasi ng'oyambukanga ku span medical we bali awo ekipando jja kukiraba banywanyi oyitangayo n'obabuuzaako njagala mbuzeko ku bataayi abali ekatale kakeeyo mbabuuzaako nnyo we bali kubanga muwuliriza simba buli bwempitayo keyo nabo bandaga omukwano muyitirivu ali atya seguja oli bulungi kunamu junior school kansubirenti oli busufu nya abasomesa bagambe nti ensigo gye wasiga yeyokuteeka omusingi ogw'enjawulo eyo babenga tebava ku mulamwa mu nsonga ezo njagala mbuzeko kuba obi ne ba ogiza ba St. Matia Mulumba Senior Secondary School Mirembe Maria yona gye muli bavuzaako ndi mwazize mutya kansubirenti muli bulungi bangambye abamu mumpuliriza mubaako njagala kubavuzaako nya kasana ketulimu kakwa wamulaba kulembeze bafe kansubirenti nawe simu ugenda kubanga ojikuba wawamule kumukulembezeo omujukize byatanakola paramenti y'abalonzi gye tugenda okwesonga bwe si osobole okumpa ebyo byolaba ebibulamu mu kitundu kyo njagala mbozeko ku aji kalifani oliotya kansubirenti oli bulenye kwagaliza juma inungi allah kwekyo singa okwetaaga na buli omu yenna akola emirimu gya allah subuhanahu wataala mwebale nnyo okulemera ku kigambo ekyo allah yatukuutira n'atugamba nti mukole ebyo ebyo byennyini emirimu egivaamu empeera nange mwenja okuyisa omukisa okubawa n'obagemulira empeera tukkiriza nti ne leero tujja kuba tutambulira awo mpola mpola temunoonyanga ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogw'omusanvu nja kuba mpiseemu nga ngenze mu Action Falls National Game Park bengenda okutambula nabo nsuubira muli mu kwetegeka ate atanakakasa kugenda ku ndowooza waali twegasseeko wano kutandika ne wiiki ejja ebirango bigenda kuba bitandika wano ku lubogola simba ojja kuba ng'owulira nga bikukoowoola yonna gy'oli tegeka butegesi kasente osobole bulungi nnyo okulaba ng'ojja tutambule fenna kugambye tujja kusimbula nga ssatu tukomawo nga ttaano kasente kasaamusaamu kati ogende olye ku nsimbi tuyita saidiza wano masindi tufulumire mu paka pakwaki gye tujja sula wetunaba tudda tujja kwata ku luguudo lwa ggulu aiwe tuyitaawo mukaluma tukomewo eno naye ennaku ssatu namba nga ndi naawe nga tulya fenna tudigida fenna tetulambula fenna mu Action Falls National Game Park ba nafunye liri eryato eryakabenje kwe mugenda okukolera boat cruise ate n'ebirala mujja kubiraba banda kigenda kuba kiyitirivu asigara oliene nyanga weka muntu neba muzalira mwe bukomansi mbi neba kuvuzideba kuvuwasize bukomansi mbi era neba gamba nti nanchi era wakuzimbi wakuzikibwa bukomansi mbi ngati kuti goli tambula di runa kola jo president Museveni yayogedekerye gwanga ebyaba de yongenda bikuwa nojja kubanga obiwulire bitono tono abo ludo oluvuganya government tebamu abati bagenze naye era sebo bagamba nti era njiro jenge binyobwa tibibula mu mpurungu se era mulimo abamu abesolo seza ne bagenda mu ofisi ya saba minister wali abamu abakwatiddwa nga bali eyo abavunanyizibwa ku sente z'abanoonyi b'obubudamu mbu bano bali babayina ensimbi ze bawulutanya kati nolowooza ekisanja teri kweba kati kitandikidde ku bano omanyi kati ennaku zino mu abali mu gavumenti mulina okwegendereza saawa yonna ofuuka saddaaka y'omulala ekirombe ekya golodi ekiri na mayengo kyaliba kibizadde kati biibino n'ebifubutuseeyo biyinza okuleetera abamu akawogo okubava mu ngalo ebiriyo si birungi njja bikunyumiriza gavumenti yiino ng'eyita mu KCCA wamu n'abamu ku abo abagiyambyeko erina essomero ly'eddaabiriza ha n'eryoka edigida aba KCCA ne bagenda ne bacakala agati olabye tutandise okufuna ebibala kubamu ku bagabirizi b'obuyambi n'ebitongole ebitukwasizaako okukola emirimu wano amawulire g'ebola gaagano mu uganda gatandise okwogerwa naye agamugawa essuubi nja kujja mbikunyumirize ebivubutuka zaidi eno baabano abalaze emisango egyaloopebwa nga gya byabufuzi mingi nnyo abalamuzi boogedde ku nteekateeka gye balina okuwulira emisango gino okuwandiisa mu magye kuukuno kusanyudde abamu byonna ojja kubiwulira mu kwogera kwa pulezidenti Museveni asimbye nnyo essira ku ssente ez'okukulaakulanya abantu mbu bave eno mu bibuga gye batalina kye bakola bagende eyo mu byalo batandike okulima n'okulunda mbu biyinza okubayamba okweggya mu bwavu ekyokuziikula Paulo Kafeero mbu kyali bakiyinza okutandikawo essuula empya mu kukebera endagabutonde mbu waali esanga nga n'abafu abalala abawerako abalina okutankanibwako abaana baabwe naye nga baafadda nga baziikuddwa anti nga bagamba nti kati olaba Kafeero yaziikulwa kati ate gwe musitaafa
1: bukedde kano ke kadde tuddemu tuyiribe fa mu buliri
2: osukuse oba okyawoomereza owoomereza owoomya
3: wamula omukulembeze wo katikatikati kumutendera gwonna wabula tovuula mujjukizo ebyatannakolako nga bibamu bbi omutwe abitandikireko leero ekulubakola mumumbye esase
0: omusawo akuyitakawo ng'atawa ebirowoozo birika abamubanja enju eyasaba bongeza omusaala yerema kati ajja lwakutuusa mukolo oba afa n'ofa yajjanjabwa n'atasimwa kale batuliddemu olukwa abalonzi bafeeka mu ngolomanya palamenti y'abalonzi etudde walondera ludda wani gwe walonda obanja buweereza ki simba ani gw'oyagala akukolere era kyankizo ki ky'olaba mu kitundu nga kyekibulamu bw'oba mulonzi ke kaseera omulonzi ayogereko n'oyo gwe yalonda simba mwanji wabugonya nakufunyeko leka gwe eno mambi esaze senefu service leka n'abalala baseneko gwe osene leero osene luli osene wali n'osena wano balala tebaali owange mukulu tolimba tolimba tolimba wakubye luli leka n'abalala bagiremu wano kuba kati esimu egimuyitako mugifuula jamu jamu nsooka ogirekeko mukanyomero kano ate nfune kuku balala owange wanji mukulu gyendi ntamya bukofu nkale wewaawo ani ono kati buweereza ki bw'oyagala abantu baweereze mu kitundu mwoli
4: nze mpangaatya wano enakabugo wa chairman mutumba fred kena ni mtumba plate ya sima uusi ili watu wa basuke kati mbate soko mtekeza wana kuchaji ya baka tuli chenina kabuku kumanga tize sina mani kakenderi kuhansi wa basuke uligiri ya kitu ya sima onchime ya mazi asime ya nero uso lala nina kabuku kii tuko yu tungu yu tambula tuko kiza buzo kaba mbana
0: teluma mara uruzi
4: uruzi teluma la tukanzi nganze unyoni wa mtejo mmani ku awa minister information ni ntambula nende ngende luwa sewa basunde kemani mtumba kuleja asimilo uruzi wano kumbi
0: nkari chitegele kese katusabe osanga nukubanga wana wafunia na maza mayonjo amalala kanino joino kula chile chini chumu kwe kutuso

0: tetunnayiga how to present ourselves nange ng'omuntu sinnayiga era kyovaolaba ate mu butanabayiga bwange seetuddeeko
1: Safina Ssenyonjo nkiikirira abantu abakuzemu mu myaka twagalamu emisomo induction courses zeetagisa ddala basobole okubanguka bamanye kiki kibateekeddwa okukola
2: olutuula luno lwabadde lwakutandika ssaawa nnyezo okumakya wabula ate abamu ku bakansala beewuunyizza okulaba nga lutandise ssaawa 9 ez'olweggulo ne luggwa ssaawa 3 ez'ekiro ng'era abamu ku bakansala ababaddeyo ku kisanja ekiwedde bagamba nti omusomo mu bannaabwe gukyetaagisiza ddala olw'abasinga okubeera nga ebintu mubagwa mu bigwe
3: Ira Joel, kansala we Galilaya kuli Kikola District ate nga ndi wano kisanja kya kubiri kyenatandise. Tutambulira ku local government act kati tuyina cap 138 yempya gye tuliko. Standard rules of procedures n'ebirala naye ekisinga mu byonna ekireeta bino nti olaba kanso yaffe ewedde eya 2022-2026 Ministry ya local government teyatwala buvunaanyizibwa kuteekateeka bakulembeze ku mitendera gyaffe ku district wansi ku magombolola.
4: District abakulembeze twetaagamu induction kubanga ekibadde olwaliro mu kanso ebadde yakutandika ku ssaawa 4 naye tugende ddala mpaka ssaawa 9 nga tonnatandika kanso ate kanso bw'etandise ekituufu nga abateesa n'akubiriza kanso nga ffenna tetubitegera bigenda mu ki mu maaso
2: oluvannyuma lw'abakansala okulaajana ng'abwe beetaaga omusomo Andrew Muwonge ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga ategeezezza nga bwe bali abeetegefu okukwatagana n'abakulembeze abalala okusomesa bakansala biki bye balina okukola naddala nga bali mu lutuula
5: kakati ngaffe abakulembeze ba disitulikiti tulabyewo omugaso gw'okuindakitinga abakulembeze kubanga ekituufu bangi baze mubukulembeze naye ng'ekigenda ekiddako tebakimanyi abakulembeze be bazeemu abamu balina ebirowoozo nti bagenda essuubi nti bagenda funa sente nnyingi ate zitaliyo mu buweereza n'olwekyo tugenda nga disitulikiti tugenda kubaindakitinga ekyokubiri mu local governments tebaayo kulwana local governments kuba kuweereza gavumenti eyo eri mu buyinza kuba kakati w'obeera omukulembeze mu local government oba ofuuse mukulembeze w'abantu kiki kyentegeeza ku kino twaliyo abagamba nti ŋŋenda kukozesa obwa kansala buno nwanyise kyamaani w'eggombolola ŋŋenda kukozesa wano eno mu local government tebaayo kulwana wabula tuba mu buweereza ekinyiga omuntu wa wansi kyekinyiga ggwe omukulembeze njagala kubasaba mujje ne motive emu yakuweereza abantu b'e Kayunga muweereze abantu ebitundu byaffe bikyuke
2: kwa radio Simba Latifa Nalboa wano mu disitulikiti y'e Kayunga
6: olukiiko olukulembera abalimi mu disitulikiti y'e Kibuga lusuubiza abalimi nga bwe lugenda okuyoya okuwenja obutale bwonna mu kisanja kino kye batandise basobole okuganyula ennyo mu nsonga y'okutabaaza ensimu omusasi wa radio Simba Jackson Sebulime bw'agoberedde ensonga y'abalimi bino byakuŋŋaanyizza
7: ssentebe w'abalimi mu disitulikiti y'e Kibuga Kitaka Nathan Mayanja bw'abadde ayogerako eri bannakibuga ategeezezza nti Kibuga nga bwe yafunye minisita w'ebyobulimi nti kyakubayambako nnyo n'okusagulira abalimi obutale ebintu byabwe bye babadde batunda ku bbeeyi eya wansi bifune obutale
8: mu kisanja kino nga bwe ŋŋambye tufunye minisita avunaanyizibwa ku byobulimi n'obulunzi ng'ava Kibuga kale nengakukuliza olukiiko lw'abalimi n'abalunzi ngenda kukolagana nnyo naye ndabe nga abalimi n'abalunzi mu Kibuga bongera ku kibakola naye kyemusibiramu ekyenjawulo kyokulima nga tukuggyeeko tuteekemu n'okwongerako omuwendo ekisenga tukolera ekintu ekyo kubanga ebirime tubirina n'ebirundi bwe tubirina naye kyatubulamu kimu kyokka kwongera muwendo kw'ebyo bye tulima ebyo bye tulunda
7: ssentebe Kitaka ate nga ye kansala akiikirira abakadde ku lukiiko lwa Kibuga Town Council asabye gavumenti okwongera abakadde ensimbi ze bafuna buli mwezi basobole okulabanga bagonjola okusoomoozebwa kwe balina ensangi zino
8: era twagala okwebaza gavumenti yayongera akasente k'abakadde naye twagala okusaba yatujja okukola nnyo ekisoboka okulaba nga twongera okunyigiza gavumenti ebongere kubanga ebintu ebyokozesa byongera okulinnya ebbeeyi ate atulowooza abakadde buvunaanyizibwa bungi basigaza balina abazzukulu balina abaana bebalabirira era twagala okukola ennyo okulaba nti abantu baffe bafuna ekyokukola gavumenti
7: akubiriza abakadde okukozesa obulungi ensimbi ze bafuna mu pulogulaamu gavumenti zeereeta okwekulaakulanya nti lwe bagenda okwejja mu nawookera w'obwavu
8: abakadde abaweedde PDM mbakubiriza bakozese bulungi sente zibaweereddwa balebe nga bongera okukulaakulana ate n'abavubuka nabo abaweedde ensimbi zibakubiriza ffe ng'abantu abakulu tubawa amagezi bakole nnyo obwavu bwagala kulwanyisa obwavu bukologoma katusubire ekisanja kino kijja kuba ky'amaanyi kubanga abantu babona abazze bazira obumalirivu bungi
7: ku lwasseddume Lubogola Simba nze Jackson Sebulime mu disitulikiti ey'e Kibuga.
6: Abamu kuba kulembeze mugombola yempata mu district ye Mukono Benyamivu olwebikozesebwa ku lugudo olukolebwa kati oluva entenjeru kule n'ebitundu ebyetolodde ng'amafuta, seminti, emitayimbwa n'ebirala ebintu bibibwa okukamala nga kiviiriddeko n'omulimu kuno okuzingama ate nga n'okukola nakwo kulabika ng'okwagadibwa engalye. Oluguudo olwogerwako luweza kilomita 7.8 nga lukolebwa mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Urban Development Program nga luva empata mu town mu kibuga mu maduuka okutuuka ebule ku mwalo era nga lwatongozebwa gye buvuddeko nga lukolebwa kampuni y'Abachina enkozi y'enguudo eya China Railway No. 5 Engineering Group Limited. Kasozi Mugaga agasakira Radio Simba weyawulidde abakulembeze mu ggombolola ye Mpatta nga bakuba empaala kwe kuwubayo olubu lw'ebigere n'atugirayo by'ogenda okuwulira.
9: Bino babibulidde abamawulire babadde nga balambula omulimu guno waayo gutuuse nga bali wamu n'abakulembeze okuva ku disitulikiti y'e Mukono. Bwe batyo ne bategeeza nti enkola eno singa eneeba egenze mu maaso yalireetera emirimu gino okuzingama.
10: Ensonga eyo ey'okudda matiriyo eyo etukola si bulungi ate nga basasulwa omusaala oguwerera ddala. Ebitumiga mwemuli okubba seminti, mwemuli okubba ebitayimbwa, okubba amafuta kikyafuuka kyajjenjeero. Tutuuka ku kampuni site yawe Kiyanja, okubba amafuta baasooka kugabbiranga mu bidomola, gaavudde mu kubbibwa mu bidomola, emmotoka y'ekyusa akabina ne bateekawo.
11: Seminti n'emitayimbwa, ebintu yonna nga bwe mbanyonnyodde nti amafuta gabbibwa, era mu mbeera y'emu nabyo biyita. Bitambula mu mbeera etali nki, ensonga lwaki tugamba nti ng'abakulembeze twetaaga tubeere butereevu mu nsonga ezo, nga tutunuulira era nga tukola follow-up. Kubanga lubiru wade tebatukoze saa kutianze kweninamu nti singa obubbi bw'ebintu bino bunaagenda mu maaso nga bibbibwa kitegeeza butereevu ntitugenda kufuna kintu kya mutindo.
9: Ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Francis Lukoya Mukome naye asinzidde mu nsinkano eno bw'abadde atuuseeko ku mwalo ebule n'asaba abantu b'omu kitundu kino okubeera abasaale okulaba nga balookooma oba okulaba nga balookooma abo abagezaako okwetaba mu muze guno kyagamba nti abantu b'omu kitundu be bagenda okufuna mu nteekateeka eno.
12: Ekibi ennyo kyo ky'obubbi bw'ebintu buli kye babba baba babba ggwe njagala kubasaba omwalo guno teguddamu okuyisa ebintu emitayimbwa amafuta seminti ebibbe tuddayo kubiyisa wano ekyo temuddamu kukikkiriza ng'abatuuze. Oluguudo lwali tutta omwaka ogumu lujja kutwala emyaka 4 n'olwekyo ekigambo ekyo tuyige okwagala ebintu byaffe n'okubirwanirira tutabirwanirire n'abakola bagenda genda oluguudo lusigale nga lwaffe tugenda kunoonyereza ku bakyababba ebintu.
9: Wabula ye Mathalin Lwabona nga yayogedde ku lwa kontrakita yakwata eddimu ly'okukola oluguudo luno ategeezezza nti ensonga y'obubbi baadde bagezezzaako okugirwanyisa wabula ng'akola ekintu kino baba baana ba mu kitundu n'asaba batuuze kw'ossa n'abakulembeze mu kitundu kino okulaba nga bakwatira wamu ensonga eno ebeere ng'ekwatibwa ku nfeete.
13: Amafuta bwe bagabba wano bagatunza baani? Bagatunza community. Kubanga driver tasobola kubba amafuta yagatunda yagatereka. Ne tukubiriza abakulembeze ne communities tukwataganire wamu. Kale bwabagalese uwo gagula gagulo nkubire simo ngambe yakozeche eyaga kutunziza ekigani oko. Ensonga zetu ine wa police cases zili mukaga mkulugiso. Na ye cases ezo tetuina witnesses. Community abana babwe bwe twakwata bitwabe emirimu ne tubakwata red handed. Bobe nyini be batukabirira nti abana baffe mubawa mirimu kubakwata. Mukulumbonya abana betwagoba ab'omu mpatomo nga bwe tubakwata tugamba kale tukole ki bagobe we dismiss them bave ku mulimo kubanga eno lwanagana ne community bakuwala nanti abana bwabwe okola ki obasiba kyokeno ino okulaba nti omulimu gukola ki kugenda maaso oli bwakukubira nakuwa obubaka tayagala kuba witness bw'okwata omwana w'omuntu nga toyina witness ogwo nagwo muki musango omukozi bwe tuba tumukutte red handed oyo tugoberawo tetubuuza tetusaba.
9: Ku lwa Seddume Lubogola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
6: Eyali omusomi w'amawulire omwatiikirivu mu Uganda Damulira Christopher Ssaalongo yeewungudde mu kiro ekikeesezza olwaleero. Damulira Christopher Ssaalongo afiiridde mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago wano mu Kampala. Damulira Ssaalongo afiiridde ku gy'obukulu 95. Yazaalibwa nga 15 omwezi ogw'omwenda 1993 era nga bakadde be nga kitaawe ye Yosamu Ssebuyira nga nnyina ye Aisha Namutebi mukulu abuuzibwa nga yazaalibwa ku Mutala Konko mu ggombolola y'Ezirobwe mu ssaza ly'e Bulemeezi. Yamanyibwa nnyo ng'omusomi w'amawulire ku Radio Uganda ne Uganda Television mu biseera ebyo. Damulira Christopher Salongo yatandika okusoma amawulire mu mwaka gwa 1995 nga mu kiseera kyekimu yali akola ne mu kitongole ekyamasannyalaze ekya Uganda Electricity Board nga senior registrar clerk. Wafiride abadde n'endwadde ey'entunnunsi pressure ate nga yakubiddwa ne stroke okusannyalala n'oluvannyuma n'atwalibwa mu ddwaliro ly'e Mulago gy'afiiridde mu kiro ekikeseza leero. Bwe yava ku Radio Uganda yeeyongerayo n'agenda ku radio ey'obwannannyini eyasooka mu ggwanga Radio Sanyu n'asomayo amawulire ne yeegatta ku Radio 1. Yafundikira okusoma amawulire mwaka 2022 ku Radio 1 era ng'emirimu gye abadde emirimu gye ayogerwako nti abadde agikola n'obwegendereza ate n'obuvunaanyizibwa wakati mu mbeera ey'okuyigiriza abantu abalala bonna baabadde akola nabo. Mutabani we Banadanswa aliko byatubulidde ku kitaabwe.
14: Taata mugenzi Damulira Christopher, fe abaana be tujja musubwako nnyo okutulambika mu ngeri y'okwagala obuwangwa bwaffe ddala olulimi lwaffe. Abadde takoowa nga bw'oyogera wapo wakiika olulimi Oluganda n'okola bi katalwawo kugamba nti aa olwo si lulimi Luganda. Yo eky'olulimi yatujjira ddala buto abeetera uli bali Bungereza lulimi Olungereza n'agafuwa tukatuuse tugazze mu lulimi Luganda.
6: Maria Nantume Bagenda yakolako ne Damulira Christopher Salongo ku Radio Uganda aliko byatubuulidde.
15: Mwami Christopher Damulira twakola naye, nze nayingira mu radio myaka mingi egiwedde naye namusangayo ng'asoma mawulire bambi naye ng'asoma bulungi nnyo Oluganda lwennyini nga mawulire ge galimu omuzinzi era nga onyumirwa. Oyo Damulira Christopher ne tubeerako ne Dane Kyazze ne Kitya Mwesi be bantu be nnyinza okugamba. Damulira yasoma amawulire ng'afaanana ensengeka ye nga nnungi nnyo ng'agwogerera bwe kyatuukanga ate ku kyetwandiise commentary oba ku mukolo waliwo omwami omu simanyi oba kati akyali mulamu naye nga bamuyita munnakenya bamuyita Leonard Mambo Mbotela yakolanga ku Voice of Kenya Radio Kenya naye kwegamba ng'akubuulira naddala emikolo gye eminene gy'aba pulezidenti akoze atya yambadde atya kulira nti naawe kye baogerako okinyumirwa. Ennaku zino be abasoma amawulire tulina mundowooza omu oba babiri be batuwa ku mawulire naawe n'onyumirwa nti yes onono kyaliko akitegeera n'omulimu agwagala kubanga asoma ng'ayagala. Naye Damulira Christopher Oluganda ddala nga lusoosowaza naawe n'owulira ekinyusi n'ogamba nti bannange kino nga te kikulu nnyo. Tulabye nnyo kubanga abantu bafe abo abalina omusingi abamanyi be bagenda nga batuggwako naye fenna ly'ekkubo bwe bityo. Mukama amusaasire amuwe ekiwummulo eky'emirembe.
6: Damulira Christopher ajja kugalamizibwa Konko Zirobwe olunaku olw'enkya ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Eddakiika 16 zimaze okuyita ku ssaawa emu ey'okumakya.

0: Edachi kaziri biri ezakaita kusawa satweze zokumacha mwasuze mutye banafe abatuuliriza agisawa eno gali mu bujuvu nze waguma kisule. District ya Jinja efunye amabati 14 okuva mu ofisi ya saba minister wa Uganda zigayambeko okuzibwa mu kifo kyaga amabati amakadde agayitibwa nga asbestos agakozesebwa mu gomola ya Kakira ng'ekigendererwa kuyitimusa mutindo gw'ebyanjigiriza n'ebyobulamu mu masomero ago. Ssentebe w'olukiiko olukulembera district ya Jinja Moses Patwala Mbago agamba bwe yasinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire mu Busoga Square n'agamba nti amabaati gano gavuzuuliddwa nga ga bulabe eri obulamu bw'abantu ne basalawo okuwandiika ebbaluwa eri ofiisi ya Ssaabaminisita baduukirireko mu nsonga eno. Agamu ku masomero agaganyuddwa mwabadde mu Busoga College Mwiri Primary School Waira Kasinia Secondary School gonna nga gasangibwa mu ggombolola y'e Kakira.
1: District ya Idinda efunye amabaati 15 nga amabaati gano twajja twagasaba mu ofiisi ya Prime Minister kubanga ab'ebyobulamu baatukoba nti bino ebibaati ebya asbestos birinawo ebyonoona obulamu bw'omuntu. Kati we twakizuula twazuula amasomero gaife agasinga agazimbibwa era nga baagatanga ku ebibaati oti n'ebyo. Mu kyo n'okusaba twawandiika twatambula n'ikaawo twajja mu ofiisi ya Prime Minister twasaba amabaati. Era mu kyo nga tulikwenda Busoga College Mwiri tulikwenda tubone nti ebibaati byonna byonna ebiri babitoolako kuba kule twabawaako galuba kumala tujje ku isomero lyaife erya Mwiri Primary School mu Kakira tubawa amabaati tujje era mu isomero lya Waira tubawa amabaati. Amabaati gano 14 gajja aganulwa mu igombolola irala egombolola lya Kakira n'erifunye amabaati ago. Kabiri ate tulikwirayo tusaka amabaati agajja okuyambibwa mu magombolola agandi kubanga tulikwenda tubone nti tusooka ku igombolola irala Ilala tuwafayo nga tuinikize nsonga. Ere nsonga eno nsuwa sekwendaji inikiza mwigombo ya Kakira.
0: Batwala timi ofisi ya saba minisorobu wagizi nobu yambibu na kukuhiti musebi ya njigiza na ibiobula mu district ya Jinja. Kwe kudiana abafunya amabati ya guna haba chukira na haba kama antiba kakoze sebulu unji bae wala ukugaba.
1: Nendo kwebaza ofisi ya Prime Minister okusobola okutuwa amabati ya manjo tinago enku miaina nebita. Ndi saba abali joga kwe sabaga kwe sebulu unji. Watabawa ibati wa ile chitu unduche ibati echi ibibwa. No ugwa mutabu ya kuiba machi mabati. Gali jagabwa ate mbone nga gaja wa igulu. Kusobola okubona nga ebibi ina vya ifwebi alibika ilike. Mabati galo gali waziza abantu nga tutaire kwa mabati mayaka asbestos nga tumutuwele. Ne ye mbeda eriwa.
0: Yali omusomi wa mawulire omwatiikirivu mu Uganda Damulira Christopher Ssaalongo yeewungudde mu kiro ekikeeseza leero. Damulira Christopher Ssaalongo afiiridde mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago ng'atemera mu gy'obukulu 95. Damulira Christopher Ssaalongo yazaalibwa ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda omwaka 1993. Yazaalibwa bakadde be kitaawe Yosamu Ssebuyira ne Aisa Namutebi mukulu abuuzibwa nga yali nnyina. Yazaalibwa ku Mutala Konko kugombola Izirowe mu ssaza ly'e Bulemeezi. Yamanyibwa nnyo ng'omusomi wa mawulire omuweereza ku Radio Uganda awamu ne Uganda Television. Damulira Christopher Ssaalongo yatandika okusoma amawulire mu mwaka gwa 1965. Mu kiseera kye kimu yali akola mu kitongole kya Uganda Electricity Board eky'amasannyalaze nga Senior Registrar Clerk. Wafiiridde ng'abadde n'endwadde ya entunnunsi pressure era nga yakubiddwa stroke ey'okusannyalala olunaatwalibwa mu ddwaliro ly'e Mulago yafiiridde mu kiro ekikeeseza leero. Bwe yava ku Radio Uganda y'omu ku baasookera ddala okusoma amawulire ku Radio Sanyu, Radio ey'obwannannyini, oluvannyuma ne yeegatta ku Radio One. Yafundikira okusoma amawulire mu mwaka gw'2022. Mutabani we Bernard Danswa alomboze engeri kitaabwe gy'abalambise mu bulamu.
2: Taata omugenzi Damulira Christopher, fe abaana be tumujjamusubwako nnyo okutulambika mu ngeri y'okwagala obuwangwa bwaffe naddala olulimi lwaffe. Abadde takoowa nga bw'oyogera oba bw'owandiika olulimi Oluganda n'okola ensobi nga talwawo okugamba nti aaa olwo si lulimi Luganda. Ekyolulimi yatujjira ddala buto ng'atuleetera amawulire agali mu Lungereza, lulimi Olungereza, n'agatuwa tugakyuse tugazze mu lulimi Oluganda, nga afaayo nnyo okulaba nti owa omuntu ekitiibwa oba omumanyi oba tomumanyi, era naye abadde awa nnyo abantu ekitiibwa. Ekintu ekyo tunakijjukiranga ffe abaana be.
0: Maria Nantume bagende yakolako ne damu lya Christopher Salongo ku Radio Uganda aliko byatubulidde ku bulamu bwe.
3: Umwami Christopher Damulira twakola naye nze nayingira mu radio myaka mingi egiwedde naye namusangayo ng'asoma mawulire bambi naye ng'asoma bulungi nnyo Oluganda lwennyini nga mawulire ge galimu omuzinzi era nga onyumirwa oyo Damulira Christopher ne tubeerako ne Dane Kyazze ne Kitya Mwesi be bantu benyinza okugamba Damulira yasoma mawulire ng'afaanana ensengeka ye nga nnungi nnyo ng'agwogerera bwe kyatuukanga ate ku kyetwandiise commentary oba ku mukolo waliwo omwami omu simanyi oba kati akyali mulamu naye nga bamuyita munnakenya bamuyita Leonard Mambo Mbotela yakolanga ku Voice of Kenya Radio Kenya naye kwegamba ng'akubuulira naddala emikolo gye eminene gy'aba pulezidenti akoze atya yambadde atya wulira nti naawe kye baawogerako okinyumirwa okinyumirwa ennaku zino be abasoma amawulire tulina mu ndowooza omu oba babiri be batuwa ku mawulire naawe n'onyumirwa nti yes onono kyaliko akitegeera n'omulimu agwagala kubanga asoma ng'ayagala naye Damulira Christopher Oluganda ddala nga lusoosowaza naawe n'owulira ekinyusi n'ogamba nti bannange kino nga tekikulu nnyo tulabye nnyo kubanga abantu bafaabo abalina omusingi abali bamanyi be bagenda nga batugwako naye fenna lyekkubo bwe bityo Mukama musaasire amuwe ekiwummulo eky'emirembe.
0: Ebyo bibadde bikyali bityo ababadde ab'oludda oluvuganya gavumenti tebaalabiseeko mu paalamenti nga Pulezidenti Yoweri Museveni ayogera eri eggwanga mu kwogera okutongole okuyitibwa State of the Nation Address. Tulina nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Paul Mwiru era omubaka akiikirira Jinja City South East mu lukiiko olukulu olw'eggwanga atubuulire ensonga eyaleetedde ababaka bano obutagenda mu lutuula olwabaddewo olunaku olwajjo. Honarebo, tukwaniza mawulire gaffe wano ku saawa ssatu.
4: Kaalo ssebo.
0: Oli bulungi?
4: Nze ssebo ndi bulungi.
0: Weewaawo ssebo, tugende buterevu ku nsonga. Temwalabiseeko pulezidenti bwe yabadde agenda okwogera eri eggwanga mu kwogera okwo okutongole. Abawuliriza bayinza okwebuuza lwaki kubanga mmanyi nti mulina ensonga zammwe.
4: Ekyogera ddala twakaanyiza nti okugendayo oba obutagenda si kyabuwaze ng'abantu mmemba babadde n'ensonga zaabwe ng'okugeza nti mwami Museveni yabadde agenda okwogera nga pulezidenti bamulangirira ne 71% naye n'alemwa okuleeta obulugya yabujja ng'etteeka bwe ligamba because etteeka ligamba nti eroto commission weba erangirira obululu erina okufulumya ministers ziraga ebivudde mu kulonda ku buli polling station ekyo naguno gujjwa kyabalemu okukola ensonga ey'okubiri tulina abantu baffe abalangibwa obwemage abali mu makomera lwakuba bawagira National Unity Platform n'oludda oluvuganya nekiba n'ensonga ey'okunya eddembe ly'obuntu ngedekkooti ensukulumu yasalawo nti ba Dr. Besigye n'abala bayimbulwe ne babasigaza awatali nsonga mu makomera mu ngeri iwete etali ntuufu kati nga bamemba balowooza nti okugendayo okuwuliriza omuntu atawangula ebirangirizo obwerangirizi kiba tekikola bulungi makulu nga n'abala bagamba nti oba era ejo kuba yakyusizaamu kati ne tugamba nti asi kyabuwaze kyokola babagadde babadde abatabaddegadde tebabaddeyo so yeye mbeera
0: oli tayinza kwebuuza nti naye bwabanga teyalangirirwa mu butuufu bwemugenda ne mutwala obuvunaanyizibwa bwonna nga bwe mwalondebwa okukiika mu paalamenti muba temufudde omutuufu mu mateeka kye bayita legitimizing
4: nedda akisera ffe tukolesa paalamenti n'ebitogero n'ebirondebwamu nga fronti okwongerayo ensonga zaffe nti tuyisaawo eddoboozi gaffe ffe tumanya bwe tukolesa fronti eyo so sitaata bwe tuvuganya tubagenda otuwa amagezi engeri gye tubawakanyaamu Iyo ndoroza yo mtu abaluza tujue chifiri kwa batu wabaluza mtu tumanya ngedi tuduka nye nkola yafu
0: iso ofono opondo memba muno mparlament yene ye kuminebili achikirira abakadde b'obuvanjibwa bwa Uganda mu parliament yagambye nti yakozeseza ekigambo kya Lungereza and that is political drama nti nti waliwo katemba aboludde oluvuganya government gwe muzanya mbu mwabaddeko we mwekweka ne mulaba ku TV ne mwulirira ne ku radio kati mulyoke mufune bye mwogera nga tete mwabaddeyo
4: actually semateka atulagira okwanukula byayogedde era so, abantu baffe nasoboli wali wadembe obutabeera physically tekitegeeza nti tobadde ku zoom oba towuliriza yali ababadde ne ku zoom kati babadde fizikale babadde ku zoom nayo ndowooza ye
0: okay kakati bw'otunulira temujivunanyizibwako tulugende buterevu ku bigambo president byayogedde ku byenfuna nayogedde okulwanyisa obukenuzi ebyenfuna n'agamba nti bigenda kuddukana n'emisinde emiyitirivu okusinziira we bituuse kakati n'ebirala ebikwatagana n'okulwanyisa obukenuzi osobola kufunza otya okwogera kwe eri eggwanga muyinza okubanga mulina kye mwasubiddwamu obutabeera wali buterevu
4: kaili actually mbufuzi ya yege devinto viviri njabadaki za ukula ganti atadewe environment ndera abantu basobola kore langa abantu echoku viri nga alagagamu wedde nti alwizi miaka chinana mwe viri ayangala naba kule mbeza abala na makolo upuna njabo mbe yali ya bajako na hatu wala nga yakola vulichimu yeye wani stenti katidero agamatuvi alimedua ayagala n'abakulembeza abalala n'abakolenga bw'abadde yali nti yeka yakola kyekyo kyamuvuddemu twakimufunyeemu nga kye tulina okulaba nga n'obusobozi abuw'abakulembeza abalala bonna because yabadde ne safinansi yatwala esente yasalawo ziba zikozesebwa yamanya negwawa negwatawa kati nga bwakkiriza nti ekkatala limuyinzi alina kuddayo okulaba nga buli muntu ekkatala lyalina alikola ngera aweebwa obusobozi okukola ekyo so si byakwekolako obukuusa nti nwanyisa enguzi nga yakamala okugigaba ekyankwanzi nwanyisa enguzi yakamala okugigaba mubya sipiika nwanyisa enguzi olina classified expenditure eri inflated etali ntuufu oba byonna byayogera biba byapa abeera tatabitegeeza tubanga abyekolako obukuusa
0: kakati waliwo random sampling ze tukola wano nga bannamawulire oluusi bwe muba mutambula eyo n'owulira abantu nga bagamba nti naye kakati abo nabo ab'oludda oluvuganya gavumenti kakati bwe bagenda eyo simanyi oba bwe mugenda mu constituency mubanyonyola mutya naddala nga kino bwe muba temugenze kutuula mu lutuulo olwo obwedda TV mpapula z'amawulire nga ziraga obutebe bwe mwali badde muntuula nga bwereere kati ng'abamu bagamba nti naye kakati abo olwamala okufuna ebifo ne balayira kati ne bafuna ne ku ssente kati ibiri baabivaako kati batandise kukola bye tutategedde bulungi simanyi ekyo ekintu bwe mugenda mu constituency mu nyonyola mutya
4: first ekisookera ddala ofcourse abantu bafolina waba talina kyamanyi agala okuwa endowooza ng'okugeza ekkatala lyaffe ng'ababaka ba paalamenti limanyiddwa nti state of national address ne bwe tubaayo teri kyoyo kati abaabaddeyo baayogedde ki kyabadde kyakuwuliriza tujja kwogera era tujja kudibeetinga njogera ye mu paalamenti ya Uganda kati oli byabayogedde ababyogedde nga yatibiwa ekitiibwa naye nga tebirina makulu ku nsonga gyetuba twogeddeko so kinagaba okutakasa abannayuganda nti byetukola tubimanyi tubirowoozaako era tubikola ku lw'obulungi kw'abantu baffe bennyini abo abantu bagwesezza essubi mu kyaza byaligenzi obaewamale museveni n'amuwayo akasente nekyo tulina obuvunaanyizibwa okutambuza eggwanga mu direction entuufu
0: okay sebo tweyanze gakadde kootuwadde tukwagaliza olunaku olulungi sebo Paul Mwiru omubaka akiikirira ekitundu ekya Jinja City South East ate nga inampala w'ababaka mu paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti
5: eryo lye libadde eggulire mu mboozi.
0: kudachika 17 za kaita kusawa satu zoku machaga nunga fundi ikiride wano.

0: Abange tulukupyo tulukupyo
1: pwe pwe pwe mukulu
0: muli muti abalungi
1: tuli bulungi sebo
0: abagwe bakabaka bobunyoba alete bibuzo bya
1: mbirina mbirina mbirina ne roboza bwero bozambuze cyani nkolentia
0: ndanga mwensonywa
1: yere pama ngozo kino nkupunyi ntapi yatikirwa atya era biche byadirira
0: nkupunyi ntapi amanya alibuse omusajja yali nkupunyi bigwimbo
1: zebobo ntapi
0: oyo ye saba nyoba wakabaka bobunyoba yatuka esera bunyoba ne bumulemerera nagenda okole obwakabaka obupya popwenke kingido
1: eye kandagane mchala
0: ebifa mu popwenke bumuli byagala ndi bibawa
1: kitufu
0: naye kusawa zino kamba we chabuziza nkupunyi bigwimbo zebobo ntapi bo yali atula ku ntupyo yali mulangira era yatuzibwako yazingamizibwa nga saba niyo wabonda bonna abalala
1: bwe bakolebwa
0: era n'emitendera gyagobererwa kubanga bamuleetera abanyala abaali embeerera ne bafumekebwa ne balondamu abaali basaanidde ne babamutwalira bwe bamutwalira kwaliko fuyope chinchongo buyu bunguru kapucha cholo ninemuka
1: Oyomu.
0: Bamu twalira asimputa tautatala
1: nika sipa pantu.
0: Yaliko. Ne bamu twalira pologogida cappuccino dagadaga muwapuchi. Beba nyala basatu. Beba bamu twalira.
1: Otyo.
0: Nga bamazo kubafumeko bulungi, baba mutwalide alondeko. Otegedde. Baba bamu twalira. Bamusanga mu kisenge gomotoka nkudidi mwe yali yawummulidde kyokka ekyakuba enkyukwe tibamusanga ali mukunyumya kakyagera
1: nani ati
0: nemyampimpi myemyali wa myaka 3-2
1: ate oyo aba talina gumu
0: kitegeeza yayina omuntu we ng'alina n'abaana babiri
1: bino bye bamulondera
0: tayagala bamusanga ina n'abantu era kigambibwa bw'ogenda mu bunyoba eyo ng'okola okunoonyereza bo bakulaga nti ateekwa n'okuba yakikola mu bugenderevu bamusange ku mpica bakakase mpi byemundeetedde sibyakola
1: ki nina ebyange
0: sibyenjagala nina ebyange
1: otyo
0: saba niyo bono bwe bamalirizaawo kyabayisa bubi naye ne bamenya ennono ne bamuleka n'abeera ne mukyala we nga nabano webali ab'ennono naye nga n'oli waali yadde nga mu nnono kyali tekikkirizibwa nti osobola okubeera n'omukyala atalondeddwa mu bana n'abeera nabo era bw'atyo n'azingamizibwa
1: mikono ne giggwa
0: bw'amala okuzingamizibwa lwakuba nti baali tebalina mulangira mulala babakuba naye ono baali bamugirakoawo
1: kituufu
0: kubanga jeje pedro jobojo semandege bui yagezaako nnyo okulwana ono alemesebwe naye bwe bamaliriza bamaze okuzingama ne bamutwala ku lusozi ku lufundo atendekebwe
1: ebyokulwanyisa
0: kubanga yali si mulwanyi atendekebwe era eno baleeta kano pingibu zongozi amuyigirize okutegula bomu kubanga ategedde okubanga amanyi ebyokulwanyisa ebyamaanyi n'ebitali byamaanyi
1: mpulira
0: bamuleetera ekika kyabomu ekika kya bazabaza danga puza shengeni 33 piriyambo 99 degrees ku lusuumu bidibidi 12 tautau gurunedi
1: kika kya bomu mpuliddemu
0: ku lusuumu bali bagiyita bazabaza danga puza shengeni 33 piriyambo 99 degrees ku lusuumu bidibidi 12 tautau gurunedi
1: iyabulirawa
0: bomu simanyi nendo za nkadde nnyo
1: ngamba bazabaza domuwulira
0: simanyi
1: otyo
0: bomu eno yakolebwa jeno peneteke bazabaza oya otegedde eyalina maama w'omugongo ogwo ayitibwa sanitamu aniya akudida bunyuza bo era kuolo ne bamuwa n'ekirabo ng'era basaba niyo babonna bonna abalala bamuwa ekirabo ekyekika kya mundu kya gani 3 budinda alimbo rifle
1: budinda alimbo
0: rifle yali mundu nga yamanyi era nga nene mu byafaayo
1: njawuso kitegedde ekyo
0: so
2: agogaligo gawulidde president okuvaamu tino amongamina akutabba mudize ebyo byonna
0: akyogedde
2: era otuola rezoisi ngaagivuga
0: jjafa nga tuswadde
1: kuswala kwokka
0: nekibuuzo ekirala
1: kunoonya abaddeyonkera
0: tuswadde twogedde nnyo
1: kyekiri kyetugambye ku makya tetulina okukakasa ekyo nga tumazeeko omwaka
0: ekibuuzo ekirala ebitambiro tubijjeyo
1: nyinyonnyolaako kuyerepa yawandisa atya nyinyonnyolaako kuyereko yerepama
0: Jerepa ma dimidiji koko nini ni, saba ni obo wokuna ono yatali mulangira yatali mulangira
1: yoyo
0: ye yatumya
1: ye isobubi
0: aha oyo ye yatumya aba aba wala nsambu mbatano kuva kuchizinga pupwenkwe ne ngaga kwega danga buli kisera yagamba njagala bala nsambu mbatano ngabani nanyi wana ne bamusige kirwade chempitu ya
1: Ya mkutu lake bitumi.
2: Mpitu ya echiolo.
0: Mpitu ya.
2: Kadu wano ujechiwa.
0: Mpitu ya liye kwa ata ulima wabona.
1: Nebu niyo gula.
0: Nebu kamula momu chuzi.
1: Nebu kala ambala.
0: Nebu kala ambala. Ere mpitu ya nubu ya jireta. Ya kwa ata abanyoba. Emituwalo muenda. Mwe nkumi biri. Mubi satu. Mukumi na muenda. Nekufa kaba niyobe nkumi nya. Mubi satu. Mukumi na babiri.
2: Kadu wano mbugana cheye.
0: Yenziku. Simanyi sirimba bantu.
1: Vai nkumuni.
0: Simanyi.
2: Yajja ko bonna butwala bonna.
0: Kabukala bukazi mutine mubanganga.

0: Okay, wano kuchenda mu musamba kasatu femfe radio simu mpologo meyedembe Mighty King Kong na inge dachika biri mu mwenda. Ezibula yoko ere sawa etane zencha unako uwalero. Waneno kulubagola simba ngena kubanga kubiro wimba nga buwansonga. Ndandise wenti mpola mpola na inga maso kao shehi. Aja kubela nga tuwala kwe munange. Tuberenga tute ndereza omutonzi. Katono nyoka nsokezi je uba kabuno. Atenda benga tuwe yunga kushehi.
1: Abalimi basanyuka na imu budo bunyogovu n'enkube nyingi waliwo endwadde zikwata ebirime mu bwangu.
2: Enyanya zange nga zifudde nkoze ntya kati.
1: Let Bright oba kiyita ekibabuko alumba ennyanya n'obumonde ng'aleeta amabala n'okuvunda kw'ebikoola ondoli ku bibala n'okufa kw'ebirime byonna. Kuma ebirime byo ng'okozesa Ridomil Gold okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited, eddagala eryakakasibwa okulwanyisa Let Bright oba kiyita ekibabuko. Ridomil Gold yayingira mu kirime n'asasana mu bikoola, enkuba teryozaako mangu era nga likuuma ebirime okumala ebbanga ddene. Bw'olikozesa nga bukyali ligema obulwadde nga tebunnaba kusaasaana. Ebirime ebiramu bitegeeza amakungula amalungi n'ensimbi eziwerako. Lyefunira okuva mu matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village, ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 7 noti 8. Ridomil Gold, kuma ekirime kyo okakasa amakungula go.
3: Nine komyewo Right, ekomyewo mu season ey'okusatu ku Statens Makulachika buli lwa Sunday ku ssaawa 2 ez'ekiro. Eno ye show y'okwogereza ekyasinze ey'okunyuma mu Uganda. Lwasanga abavubuka abagogoofu nga babwolekeza abawala emboko. Abaana abalina waaka bwe basanga ensusuti ez'omulembe. Show abaana bwe balagira ku majja ne bababi ne balaga nyash. Byonna bigenda kuba mu show eno era nga tosubwa okulaba ani anavaa n'omwagalwa. Hello Mr. Right Season 3. Love.

0: wano kuchenda umusamba kasatu femfe radio simi mpologome yedembe tuwe yunze kasera akachanako chanako teba baluwa gaba mazima ageyo gerera basemo ni wanyabu mbebaza anti bulilo tuwela wano tuyamba kambeba zenyo abayambye ku mwana wobu wala wano Teddy Muhoza twasobole lidala unakorajo kunganya kakade kalamba ne mitwalo munana omwano yagenda janja bwe ekirwadde ngabwe mwamulabye mukama abampeero mukisa mwebale nyo mwebale dala kati lunaku nno olwo kutano luno Friday kuba kwebaza abantu abazeeko wano nino omwami yajja wano ngekirwadde kiri bulala naye omwami ono bagenda bamukechula mpola engalo gye basooka ekigere ebigere kati ya saidi ekigere mu kati asigazaake ebigere bibiri naye nga twebaza Katonda nti obulamu bukyaliwo kale mbebaza nnyo bashebo ne banyabo Friday njagala nnyo jiteeka kwebaza sebo bakuyitani amanya
1: amanya ze
0: yogera ngo musajja
1: Lazaro bya Lugaba
0: Lazaro wali wano biseera ki
1: nali wano mugo kubiri nakuzo mwezi nga 12
0: nakuzo mwezi 28 oviride wasebo kuja wana
1: na mayumba
0: na mayumba emyaka oli mwemeka
1: nkaga mwesatu
0: emyaka
1: nkaga mwesatu
0: kozi wali okola mulimu kisebo
1: omulimu gwe nali nkola nali nkanika gali
0: wali makanika wa gali ha mulimu ogwa kanika magali gukyaliwo sebo gukyaliwo okay wali okanikira wa
1: nali nkanikira na mayumba
0: ogwo bugali gusasula gutya
1: omugwo bugali tugambe egali jobo ofunye no kanika Oli olunsi ayinza okugamba ndegera mu lupanka olunsi
0: nakugamba
1: mu lujegere
0: olunsi kanikira kano
1: awakalega
0: awologa
1: kota pini enyenya
0: emipira jitudi kozi nejaka gali jitula siba kuchiraka gali baba nazikulira mno zivuga na limani okay unu wasa kumuchala
1: nepaso muchala
0: ni muzala abana bameka
1: umuchala yafa umuchala yafa kuna gamba
0: umuchala yafa chikozi
1: umuchala yafa sirimu
0: gwenoto funa mkama ya kutasa
1: ya ndavula
0: umuchala naganze no nerijia kumpola
1: ndeka na vula vuruwadi
0: ya kwe ula vula walio sugu umbiza
1: yali alesa akana kaja njavi
0: akake
1: ilaki kakasi
0: ngakamwe akana kalamu
1: akana kijikalie yu
0: kote kafuna
1: akana tekafuna vuruwadi
0: katibwe yali alesa akana kogwe kaneka kabe nyavula
1: neka kabe munae
0: nile kumwana
1: ate munae nasulira
0: chamumi ochirira kumwana kogwe onosula makaya toina gasura makaya oye
1: kati ulwanda vula
0: muna
1: mune kati uyagalu wabana ba umano unasigala mbanga nti mbireke vyo vyo nesonyiwa kati nesula wansi
0: nyinga wano ungatunda mwesonyiwa yali wakawa iluachi yali ya vao
1: yali ya genda muna nginga omanyi abiyaba chala mchala nga yagala kasente
0: ngate gotolina
1: na yendo muna ngetafugika Mali agala kwekolera mirimu.
0: Ati erobola
1: muga.
0: Ati ero mushalo okuba nomulunje erobola nokumwa kasente.
1: Ina ina akola tena bwaba.
0: Ngo walito muwa sente.
1: Munange sente era zali za za makanika, makaniko manyi makanika. Ezo ichi makanika nzibu. Walu ufuna mulimu, walu utofuna. Awatika.
0: Kati akana yakuzalira kamu.
1: Akana yazala bwana busatu. Kama munange. Ne mukama nabutwala
0: bonna nakana akala nako kafa
1: ne bonna ne bugenda
0: ne kano ke yajira ko na ganti ne sonyiwa
1: ne sonyiwa nako
0: abana chiche chabata
1: wai biwadi wadi ni mubute subula nze mukugambi
0: nunga senti tutwanga tutwala mu dwaliro
1: nuko mwanda kijanja bisanga naye nga munaye kiba kugambye ugula nga atento ina
0: kati abana basatu no sigalira watenga no mchala agenze kati otuko okujja wano ku radio Simba mugwo kubiri wajembere eri etya
1: najembera
0: ngira ozeso muzindalo
1: era najjanga embera mbinga sinunji
0: ngolwadde kirwadde
1: ki ekirwadde kyali kinuma kati wano ekigere kyali ke kiwundu
0: wajeri engalo bamazo gisala ko adabe yengalo
1: ne engalo nga bagisaze ko
0: saja bamusala ke engalo na siga ni waina meke na siga za satu
1: era na siga za satu ziziriwo
0: kitegeza engalo yo makati je basala ko sukari
1: era sukari kana yisinga singa simanyi naye bagenda
0: kumupima bagenda okusala konga tomanyi
1: ba singa satigira nti obayi mwenina muina sukari kakati sukari nga bagenda kumupima kumpi amazeke miaka abiri nga simanyi gati
0: gati yengalo wajja wanongorede bagisaze
1: nga bagisaze
0: ko gati ne kigere kye kirine bwa
1: nga kigere kiri ke bwa naye nga bakisala
0: aha kati kati ikigere kisigaddeko obugere
1: ikigere kicyo
0: ikigere cyari ekyebigere bitano kati kusigaddeko kimu bibiri
1: kati
0: kine bino bene bilala bagenda babisalako
1: kine kiduga
0: nayo makati atenga ndaba ye
1: kino kiduga vuchulaba
0: cyari kiri ulala
1: kine kiduga vuchino kibaki wola wano bakubeye
0: kitegeze ye nyama kati yo bateka yo nteke ngubudde wano nibaliyo kabasala ate kukisambi
1: nibasala wano kukisambi nibakubakikira
0: bo waje wana abantu bakusondera sente meka
1: bampa ye mitwala 3
0: bamwe mitwala 3
1: ogumu gwe gwali ogwanga
0: okujayo otyo no genda nibakuba ebiraka
1: ningena nibakuba ebiraka
0: kati embere elimu embere
1: ni wano wenyini wano kino kyali kizimba gadde kino era bebamfu ne bamfunira makerenda ne kisubula okuddayo era kyali ku makerenda bagayita metro kwegwe nkozesa ne bangayi kijagera kikendera
0: kati kike kikusitudde olunaku olwaliro n'ogamba kanzire yo ku radio Simba
1: nze okwebaza nze okwebaza
0: yes
1: bonna bonna banyamba ku radio Simba nawe kenyini ajidukanya mera mukola kyamanyi nnyo era njiwuliriza nnyo ne bonna buyambi n'oweggula era nabadde ko nga mpulira
0: muwala wajjo wamuwulidde
1: n'omuwala namuwulidde na bonna bonna kubanga
0: zeyeebaza abantu abakuyamba
1: abantu bonna bonna bonna okuva ebule n'ebweya abanziruukirira okumpa ku kasente mukama abaddizeewo Yesu akole kyamaanyi abaddizeewo era mwebale nnyo mwebalire ddala
0: kati lero okomyewo okubeebaza
1: nzikomyewo okubeebaza
0: kati obugaali okyasobola obukanika n'engalo tezuwera
1: ne nkanika eggaali naye nga tonsobola ozitunga kiraba sintina kasente sina kasente
0: ate kati okutunga engatto kyetaagisa sente kyetaaga kutuula walino
1: tekawa

Mutana everyone kuluba gala simba gutu jabitu sine rema na makula. Na inga kaimba katweza kula chikaziri musamvu esula yoko lesawo musamvu. Letu batukuwa kuimba buwa nsonga. Olimu mkwano na ingo mutuguwa uliko walu zungu zungu. Obuimba mkwano ndo wazo uli debulu unji nyo nyo nyo nyo dala. Na mubiru alina chivizi webali nyo webali dala obutava kuluba gala simba. Bananga waluwa mtu ya weleza yu wacha nako emitualo ebiri. Na inga wajisiza mustanbik bank. Muna nge saa kutegede na ingi sente zetu wazifunye era nkwebaza nesesanga James nawe 15 nazifunye webale nyo webalire ddala obuyambi obwo era omusajja ono yawezezza emitwalo 30 owafo washa nako banango lunako rajo bajeko abaana b'omugenzi Paul Job Kafero omusaayi kati ne batuwaye ennaku endala 10 tulindirire tulabe banange nalabye abaana waluwe ya zenga pula kusinga Paulo Kafere emiaka wanga na yaga nange ndiwa anaye wanga mchatemu nekatemba wanga waluwaze nga yeye kuzabu kuza birevu kufana noli nange anaye au kufa kule tebizibu na yenga waluwa mtu gula bila kodara no gamba iye no nga na yeye nekale katulinde mkama ayambe echinava mdna abana beyongere kukusuka abana betubade tumanyinti abo bebana abo mugenzi Paul Job Kafero na abala lamunange na mwate chubabelele chirunji msobolo kumanya ewatufu wango okuzikula omuntu ne bamuzikula ate mumalo kugira buti mumusazeke ebitundu smatu kebera bichi nga nukubate mulibayo chochibachivinyo na atelo jipa kinga Simba Taxi wenyeze.

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa omusanvu mu bujjuvu. Ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'e Mukono Francis Lukoya Mukome asabye abaaweebwa eddimu ly'okukola oluguudo olwa Ntenje Lubuule Mugomola Empata mu disitulikiti y'e Mukono wansi w'enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Urban Development Program, enteekateeka y'okukulaakulanya Kampala n'emiriraano ng'evujjirirwa bbanka y'ensi yonna okubeera abeerufu mu nkola y'emirimu kiyambeko okufuna oluguudo olutuukanye n'omutindo. Lukoya bino abyogeredde Mpata abakulembeze mu disitulikiti eno babadde balambula emirimu egikolebwa oluguudo egikolebwa ku luguudo lwa Ntenje Lubuule, ekitundu ekyasooka okutongozebwa gye buvuddeko ekya kilomita 7 n'obutundutundu 8 era nga oluguudo luno lwaweebwa kampuni enkozi y'enguudo y'Abachina eyitibwa China Railway Number 5 Engineering Group Company Limited. Wano wabasabidde okwewala omuze gw'obubbi bw'ebikozesebwa gamba nga seminti, amafuta, emitayimbwa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo.
1: Yalakubiriza abantu baffe ne baba bawadde emirimu babeere beesimbu ate baleme okweyisa obubi mu pulojekiti eno. Naddala baddrayiva abamu ababadde bazuulibwa nga babba amafuta n'ebirala babeere beesimbu. Ekyaba babadde babuzaabuza ebintu nakyo tukitaddeko amaanyi era poliisi tumaze ogiragira eteekemu amaanyi okulaba nti abantu bonna abaakwatibwa nga bali mu bubbi bw'ebitwalibwa mu kkooti. Abantu mbeebaza aba community awamu n'abakulembeze baffe, chairman w'eggombolola, abakansala baffe ab'eggombolola, nti bafuddeyo nnyo okwogera n'aba community batasaba kubaliyirira kubanga project eno terimu kuliyirira bantu. Naye twandyagadde nnyo luggwe nga luli ku standard gye tulabye, kuba standard gye tulabye gye balukolerako standard nnungi nnyo. Lunaatuuka n'okugendako amataala ne mu matawuni okugendako abantu we batambulira kubanga obutawuni bwonna bugenda kubeerako abantu ebbali we batambulira, obukubo bw'ebbali we batambulira, ate n'amataala gajjula oluguudo lwonna tumanyi nti Mpata agenda kufuuka kibuga kyennyini kye tulowooza.
0: Yamyuka akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti eno Deputy Kao Steven Muhumuza naye kwasinzidde okwebaza gavumenti ya Uganda olw'okuvaayo n'enteekateeka y'oluguudo luno gy'agamba nti egenda kusitula ekitundu.
2: Projekiti eno eri funded by World Bank okuyita programu ya GKMA. Omulimu guno we twogerera gulambudde gwonna naye ng'okusinga amaanyi tugatadde ku phase 1. Projekiti eno erimu phases 2, walimu phase 1 ya kilomita 7 n'obutundutundu 8. Then wabeerawo ne phase 2 ya kilomita 10 n'obutundutundu obugwamu.
0: Oluguudo luno lugenda kumalawo ensimbi za kuno obumbi 3.5 n'ezigwamu era nga lugenda kulungula emyezi 18 nga luwedde. Kaakati luliyo ebitundu 30 ku myezi 9 gye baakamala nga balukola. Enginiya wa disitulikiti y'e Mukono Herbert Lutwama agamba nti n'abantu bonna oluguudo luno luyita baamala dda okubakkirizisa era enteekateeka zonna zitambula kinnawadda.
3: Tetukyalina mutuuze nti alemesezza oluguudo okuyitawo. Twebaza nti batukkiriza ne batuwuliriza ne twogera nabo. Ekitongole kyaffe nti kikoze omulimu ogw'amaanyi nga kwogatta ne consultant waffe akwataganya ebyembeera by'obutonde n'abantu kulaba nga tutuuka ku ekyo. Kati essaawa eno we twogera twakabasasulako obuwumbi 10 era kati wiiki ejja tulindayo satifikeeti endala okulaba nti omwaka gw'ebyensimbi we guggwerako tujja kuba nga tubawaddeyo ng'obuwumbi 15. Omulimu guno twababuulira dda nti n'okugenda tumalako obuwumbi 3.5 n'obukadde 7 naye nga ze zigenda okusaasaanyizibwako.
0: Waliwo abantu 12 abagombeddwa mu bwala poliisi mu disitulikiti y'e Tororo oluvannyuma lw'ekikwekweto ekikoleddwa era nga banabakwate bakuumirwako Central Police Station y'e Tororo. Moses Mugwe, omwogezi wa poliisi bitundu bya Bukedi y'omumaserengeta, ategeeza Radio Simba nti ekikwekweto kino kivudde kumenyibwa amateeka obwongedde okukyaka ng'abantu beekatankira ebiragalalagala nga kw'otadde n'okutigomya abantu. Ekikyasembyeyo kwe kuba nti waliwo omuvuzi wa bodaboda eyakoleddwako obulumbaganyi ne babba pikipiki ye namba UMA 620J awamu n'okumukuba ne bamulumya. Kaakati mu kino ab'ebyokwerinda basitukiddemu okubanga bawenja abantu bano abuseenene okkakkana nga waliwo be bagudde mu buufu.
4: Poliisi mu bitundu byaffe eby'ettololo ekoze ekikwekweto mwekwatidde abateeberezebwa okubeera abakyala kimpadde 12 era ng'ekikwekweto kino kikoleddwa nga kisinzira ku mawulire ameekusifu oluvannyuma lw'obuzzi bw'emisango okweyongera mu munisipaali ey'ettololo ne mu divisionisi ezeetooloddewo ngomo motade na magombola getolode munisipali ene yetololo mukikwe kweto chine chikoleddwa bachala chimpadde bano babadde benyikidde muguzi bw'emisango gambanga okwesala amagengere omulino kozesa ebiralagalagala nga babadde basinziira okuteeka abatambuze ab'enjawulo bwe batyo ne babakuba mizibu n'okukozesa ebisi eby'enjawulo gamba ng'ebiso oba kubakwakulako ebintu byabwe eby'omuwendo era nga kino kiddiridde incidenti eyaliwo jozi oluvannyuma bakyala kimpadde okuteeka owa bodaboda bwe batyo ne bamukuba ne bamulumya era ne bamutwalako pikipiki ye nga bakozesa eryanyi bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ogw'2026 era nga zaali saawa 5 n'eddakiika 13 ez'ekiro kwekweto kino kidumiddwa DPC wa Tololo, Superintendent of Police Kalekyezi Martini, era nga yegattiddwako abasirikale be ab'enjawulo abagwa mu bibinja bino. Crime Intelligence, CID, okwo nga kw'otadde n'abasirikale abakola ebikwekweto. So bizingiddemu munisipaali ye Tololo, Mukuju Trading Center, Apetai Sub-County, Mukuju Sub-County, n'ebitundu ebirala ebirimu okusanyukiramu mu budde obw'ekiro ebyetolodde ebifo ebyo mu kunoonyeza akafo okusoose tusanze nga abantu bano bwe badde nga beekukuuma babadde balina ebintu ebitokosa bwongo bye badde bakozesa gamba ng'enjaye baddewo na playing cards gamba amatatu n'ensimbi ze badde bakozesa mu mbeera eyo ey'okugambolinga oba gamba nti okuzanya zaala ngero omwo mw'otadde n'ebintu ebiralala ebikozesebwa mu buzi bw'emisango gamba ng'okumenya amayumba era nga basangibwa nga balina n'enkoko bbiri eziteeberezebwa okubanga babadde bazibbye ku bamu ku batuuze mu bitundu ebibaliraanye bwe batyo bawute mu ssupu okunoonyereza ku nsonga zino kukyagenda mu maaso
0: Ate oluvannyuma lwa myuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Buikwe avunaanyizibwa ku Njeru Municipality Richard Kakwezi Chris okunaabira mu maaso ssentebe w'ekyalo kya Kamuli engono ye Farouk Mukama mu Nyenga Division Njeru Municipality disitulikiti y'e Buikwe n'amusindika ku poliisi y'Enyenga akole statement ku muvi egyekuusa kutunda ekibanja kya muzeeyi Mateika Ouma amu ne mukyala we Joyce Ajambo gwe yakolerako endagaano 8 nga za kutunda kakati abatuuze b'okukyalo Kamuli bavuddeyo ne basaba RDC abayambe ajje ku ssente bono Farouk Mukama stamp y'ekyalo Adeleng Johnson Smart yali n'ebisingawo
5: abatuuze bano nga bakulembeddwamu Abakali Mwanda ono nga ye yali akulira ebyokwerinda ku kyalo Kamuli atubulidde ti ssentebe waabwe Mukama yafuuka bulooka wa mataka era aliko abatuuze abawerako bajonyesezza ku kyalo kyabwe nadda ne mukati ne yeewogoma
6: ssentebe diira ate kyaimaani kyonja akola ensobi ensobi zaakolerwa mu ezo isinkusaba tetulina bukulembeze waffe kubera yatuvaa mudda tulibonabona mutuyamba kwesitampu yaffe tuli bubi ajuve natukuba eno naddayo eri atukuba eno naddayo eri naye nga amazima ssentebe yaffe diira amataka ogumulima ate siyeka gwakaabiza bangi baakaabiza waffe nga basamu eggaali
5: bano era batubuulidde nti bagezezzaako nnyo okulaba nga balungamya ssentebe waabwe ku ngeri gy'alinamu okulemberamu ekyalo wabula nga basira nsaano ku mazzi era ebiseera ebisinga obungi abajereegerera nga bwe batalina kye bamanyi
7: agezezzaako nnyo okumulungamya naye kwe gamba alina kigambo maddu ga ssente kabogezaako okumulungamya n'omugamba no ekinki kino kikwate bwoki nga akujerega nakugamba oli mukadde tokyategeera bintu bingi nnyooyo ebintu bya LC ebikwatibwa n'abantu ng'ebizibiti abikozesa n'abitwala olumu twakwata omusajja ngabbi ente ne bawandiika ebintu byonna mu kifo ky'okubitwala ew'omuwanika yabyesigaliza juzi nemugamba no otuba nti tukuŋŋaanya ebintu by'ekyalo n'akagaali n'omupaliso ebyasangibwa mu nnyumba y'omupangisa nadduka gw'2 wano nabyo bibalibwe yayimirira ku magulu g'abiri nagamba gw'oli muze totegeera era oli muwunvu abasonga bategeerera ku myaka oba amemeka
5: Arenge Johnson Smart Kuruwaru Wogola Simba, wanu mdivizoni yenyenga, mungeru municipality, mudistricti, eyebu yukwe.
0: Webali nyua Reren Johnson Smart. Ate polisi mudistricti ya Chibogea, wakanyize ngambezi bungese, buwanti polisi siba abantu mkadukulu kayo kusuke sawa na momu nane zesalida mumateka. Ntingatiba natuwalibwa mkoti. Jackson Sebuli Mabade.
8: Omudumizi wa polisi mkule ya Chibogea Fande Julius Jinga tegeleza ba na Chibogea ndi. Ebyogerwa sibi tufu nti esawa na mwanane zili mmateka. Zentufu nti laze bagoberera.
9: Zatekebwa ose mateka. Era zili mmateka nti omuntu yenna akwatiddwa polisi nga avunaanibwa omusango gwonna. Atekeddwa okumala esawa ana mwanana mukaduukulu ka polisi. Zenaku bili. So obuziza naku enaku ziba bili zoka. Polisi ebeteekeddwa okwata omuntu oyo n'emutwala mu kkooti. Tateekeddwa kumala mu nnaku zisukkaawo mu nkola eya bulijjo, mu mbeera eya bulijjo.
8: Afande Jinga gasseeko nti polisi ebeera n'okusoomoozebwa kinaddala mu misango eminene nti gye gitera okubalwisaawo nga baagala okunoonyereza ekimala.
9: Naye tukimanyi nti oluusi polisi eba n'okusoomoozebwa naddala mu kunoonyereza ku misango ekitwalibwa nti minene oba capital cases ng'okutta omuntu, okukabasanya omwana, okubbisa ekisi. Emisango egyo oluusi gitaawaanya polisi kubanga mu kuginoonyerezaako ng'okuŋŋaanya obujulizi oteekeddwa okukwasaganya ne offices endala ez'abantu abalala okuyambako okuŋŋaanya obujulizi. Ate abatali ba polisi botajja kwanguyirizaako nga omupoliisi bwali mugambye nti yanguwa kubanga oba olina obujulizi bw'obeetaagako otwale omusibe oyo mu kkooti.
8: Awadde ekyokulabirako nti nga okunoonyereza okwa sayansi nti okunoonyereza okw'engeri ng'eyo nti kuyinza okuviirako omukwata okumala mu kaduukulu esaawa ezisukka mwana mu munaana.
9: Geza obujulizi obwetaaga sayansi, forensic reports, forensic experts. Kati tugambe omuntu yeetaaga okujibwako omusaayi gukeberebwe kubanga omusango gwo munene. Tojja kugenda mu laboratory n'ogamba omusawo ngwagala katikati esaawa zino kubanga omusawo ayina emitendera gy'ayitamu gy'otajja kumubuusa. Noolwekyo mu kulindirira obujulizi obwo omusibe ayinza okumala ennaku ezisukka mu bbiri.
8: Kurasedume Lubogola Simba. Ze Jackson Sebulime mu district eye Chibogea.
0: Webale nyo munafe Jackson Sebulime mu district eye Chibogea. Nyongera kujukiza Radio Simba yekutusaka maulire gaffegano. Era shikaziri 14 ze zakaita kusawo musanvizi msana. Bwega tamulire bagaba dengo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu. Amala maulire gagena kubaga sawo munana tovak Radio Simba impologoma edembe.
10: Abuge gabadde maulire ku Radio Simba.
11: Eno yesawa yendala
12: kulubogola
11: Simba.

0: Mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire ag'essaawa 8 mu bujjuvu. Poliisi mu disitulikiti y'Ekibogo ewakanyizza engambo ezibungeesebwa nti poliisi esiba abantu mu kaduukulu kaayo okusukka essaawa 8 ezisalirawa era nga abantu baba tebanatwalibwa mu kkooti okulungula essaawa ezisukka 8. Munamawulire wa Radio Simba Jackson Sebulime Ekibogo gy'ali.
1: Omuduumizi wa poliisi enkulu ey'Ekibogo Afande Julius Jinga ategeeza bannakibogo nti ebyogerwa si bituufu nti essaawa 8 eziri mu mateeka z'entuufu nti era ze bagoberera.
2: Zaateekebwawo ssemateeka era ziri mu mateeka nti omuntu yenna akwatiddwa poliisi ng'avunaanibwa omusango gwonna ateekeddwa okumala essaawa 8 mu kaduukulu ka poliisi z'ennaku 2. So obuuziza nnaku, ennaku ziba 2 zokka poliisi eba eteekeddwa okwata omuntu oyo n'emutwala mu kkooti. Tateekeddwa kumalamu nnaku zisukkaawo mu nkola eya bulijjo, mu mbeera eya bulijjo.
1: Afande Jinga gasseeko nti poliisi ebeera n'okusoomoozebwa kinaddala mu misango eminene nti gye gitera okubalwisaawo nga baagala okunoonyereza ekimala.
2: Naye tukimanyi nti oluusi poliisi eba n'okusoomoozebwa naddala mu kunoonyereza ku misango egitwalibwa nti minene oba capital cases ng'okutta omuntu, okukabasanya omwana, okubbisa ekisi. Emisango egyo oluusi gitaawaanya poliisi kubanga mu kuginoonyerezaako ng'okuŋŋaanya obujulizi oteekeddwa okukwasaganya ne offices endala ez'abantu abalala okukuyambako okuŋŋaanya obujulizi. Ate abatali bapoliisi b'otajja kwanguyirizaako nga omupoliisi bw'ali mugambye nti yanguwa kubanga oba olina obujulizi bw'obeetaagako otwale omusibe oyo mu kkooti.
1: Awadde ekyokulabirako nti nga okunoonyereza okwa sayansi nti okunoonyereza okw'engeri ng'eyo nti kuyinza okuviirako omukwata okumala mu kaduukulu essaawa ezisukka 8.
2: Geza obujulizi obwetaaga sayansi, forensic reports, forensic experts. Kati tugambe omuntu yeetaaga okuggibwako omusaayi gukeberebwe kubanga omusango gwo munene. Tojja kugenda mu laboratory n'ogamba omusawo ngwagala kati essaawa zino kubanga omusawo ayina emitendera gy'ayitamu gy'otajja kumubuusa. N'olwekyo mu kulindirira obujulizi obwo omusibe ayinza okumala ennaku ezisukka 2.
1: Kulwa Sseddume Lubogola Simba, nze Jackson Sebulime mu disitulikiti ey'Ekibogo.
0: Webale nnyo Jackson Sebulime ate oluvannyuma lwa myuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Buikwe ng'ono yavunaanyizibwa ku Njeru Municipality Richard Kakwezi Chris okunaabira maaso ssentebe w'ekyalo kya Kamuli ayitibwa Farouk Mukama mu Nyenga Division Njeru Municipality District y'e Buikwe. Bwatyo n'amusindika ku poliisi e Nyenga akole statement ku muvi egyekuusa kutunda ekibanja kya Muzeyi Mateeka Ouma ne mukyala we Joyce Ajambo gye yakolerako endagaano 8 nga za kutunda. Kakati abatuuze b'okukyalo ekye Kamuli bavuddeyo ne basaba RDC abayambe ajje ssentebe ono Farouk Mukama mugiko stamp y'ekyalo. Adeleng Johnson Smart yali n'ebisingawo.
3: Abatuuze bano nga bakulembeddwamu Abba Kalimwanda ono nga ye yali akulira ebyokwerinda ku kyalo Kamuli atubulidde ti ssentebe waabwe Mukama yafuuka bulooka wa mataka era aliko abatuuze abaweerako bajoonyesezza ku kyalo kyabwe nadda ne mukati ne yeewogoma.
4: Ssentebe diira ate kyaimaani kyonja akola ensobi ensobi zaakolerwa mu ezo isinkusaba tetulina bukulembeze waffe kubera gyatuvaa mudda tulibutukubonabona mutuyamba gwesitampu yaffe tuli bubi atuve natukuba eno naddayo eri atukuba eno naddayo eri naye nga mazima ssentebe yaffe diira amataka ogumulima ate siyeka gwakaabiza bangi baakaabiza waffe nga basamu eggaali.
3: Bano era batubulidde nti bagezezzaako nnyo okulaba nga balungamya ssentebe waabwe ku ngeri gy'alinamu okulemberamu ekyalo wabula nga basira nsaano ku mazzi era ebiseera ebisinga obungi abajereegerera nga bwe batalina kye bamanyi.
5: Agezezzaako nnyo okumulungamya naye kwe gamba alina kigambo maddu ga ssente kabogezaako okumulungamya n'omugamba no ekinki kino kikwate bwoki nga akujerega nakugamba oli mukadde tokyategeera bintu bingi nnyo oyo ebintu bya LC ebikwatibwa n'abantu ng'ebizibiti abikozesa n'abitwala. Olumu twakwata omusajja nga biente ne bawandiika ebintu byonna mu kifo ky'okubitwala ew'omuwanika yabyesigaliza juzi. Nemugamba no otuba nti tukuŋŋaanya ebintu by'ekyalo n'akagaali n'omupoliso ebyasangibwa mu nnyumba y'omupangisa n'adduka gw'obirina bireete wano nabyo bibalibwe. Yayimirira ku magulu g'abiri n'agamba ng'oli muze ekyotegeera era oli muwunvu abasooka bategeerera ku myaka oba amemeka.
3: Arenge Johnson Smart ku lwaluwo gola Simba wano mu divizoni y'Ennyenga mu Njeru munisipalite mu disitulikiti ey'Ebuyukwe.
0: Webale nnyo munaffe Arenge Johnson Smart. Waliwo n'abantu 12 abagombeddwamu obwala poliisi mu disitulikiti y'e Tororo mu kikwekweto ekikoleddwa poliisi era abantu bano bakwatiddwa bakuumirwa ku Tororo Central Police Station. Moses Mugwe, omwogezi wa poliisi bitundu bya Bukedi eyo Maserengeta ategeeza Radio Simba n'agamba nti ekikokono kino kikoleddwa oluvannyuma lw'omenyi w'amateeka okweyongera oluuyi olwo omulina abantu okwekatankira ebiragalalagala ne batandika okwenyigira mu menyi bw'amateeka. Kakati ekyakasembayo ekiri mu kunoonyerezebwako bwe bulumbaganya obukoleddwa ku muvuzi wa boda boda okukkakkana nga bamubyeko pikipiki ye namba UMA mu lukaga abiri je yamubiddwako oluvannyuma lw'okumwewenyura emigoba nti okuva eri abamukozeeko obulumbaganyi. Kakati abakwate bonna bakuumirwako Central Police Station e Tororo.
6: Poliisi mu bitundu byaffe eby'e Tororo ekoze ekikwekweto mwekwatidde abateeberezebwa okubeera abakyala kimpadde 12 era ng'ekikwekweto kino kikoleddwa nga kisinzira ku mawulire ameekusifu oluvannyuma lw'obuzzi bw'emisango okweyongera mu munisipaali ey'e Tororo ne mu divisions ezeetooloddewo ng'omwotadde n'amagombolola ageetoolodde munisipaali eno ey'e Tororo. Mu kikwekweto kino ekikoleddwa bakyala kimpadde bano babadde benyigidde mu buzzi bw'emisango ogamba nga okwesala amagengere omuli n'okukozesa ebiragalalagala nga babadde basinziira okuteeka abatambuze ab'enjawulo bwe batyo ne babakuba mizibu n'okukozesa ebisi eby'enjawulo gamba ng'ebiso oba kubakwakulako ebintu byabwe eby'omuwendo era nga kino kiddiridde incidenti eyaliwo juzi oluvannyuma bakyala kimpadde okuteega owa bodaboda bwe batyo ne bamukuba ne bamulumya era ne bamutwalako pikipiki ye nga bakozesa eryanyi. Bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ogw'2026 era nga zaali saawa 5 n'eddakiika 13 ez'ekiro. Kwekweto kino kidumiddwa DPC wa Tororo, Superintendent of Police Kalekyezi Martini, era nga yegattiddwako abasirikale be ab'enjawulo abagwa mu bibinja bino. Crime Intelligence, CID, okwo nga kw'otadde n'abasirikale abakola ebikwekweto. So bizingiddemu munisipaali y'e Tororo, Mukuju Trading Center, Apetai Sub-County, Mukuju Sub-County n'ebitundu ebirala ebirimu okusanyukiramu mu budde obw'ekiro ebyetoolodde ebifo ebyo. Mu kunoonyeza akafo okusoose tusanze nga abantu bano bwe badde nga beekukuuma babadde balina ebintu ebitokosa bwongo bye badde bakozesa gamba ng'enjaaye baddewo na playing cards gamba amatatu n'ensimbi ze badde bakozesa mu mbeera eyo ey'okugambolinga oba gamba nti okuzanya zaala ngero omwo mwotadde n'ebintu ebiralala ebikozesebwa mu buzzi bw'emisango gamba ng'okumenya amayumba era nga basangibwa nga balina n'enkoko bbiri eziteeberezebwa okubanga babadde bazibbye ku bamu ku batuuze mu bitundu ebibaliraanye bwe batyo bawute mu ssupu. Okunoonyereza ku nsonga zino kukyagenda mu maaso.
0: Nyongera okujjukiza nti Radio Simba yakutuusaako amawulire gaffe gano zoe dakiika ziri 13 zezakayita ku ssaawa 8 ez'emisana. Bwe gati amawulire bwe gabadde mu bufunze ng'ogakusomera nze Amina Nabuule Kajimu amalaga gina kuba ga ssaawa 10 ez'olweggulo tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe.

0: Ebanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gye 8 n'egye 9 nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu anti tulina obubaga obw'enjawulo nga ze house parties, obw'oku mabiici, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda walagi waali, omutima gwe gumu. Uganda walagi omwoyo. Kati ali mu ndabika empya kyokka mu buwoomi bwaffe buli obwa bulijjo. Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta. Kati naajaguza emyaka 6 ekyokugatta banna Uganda. Tetundi bwe lyaba abatannaweza myaka 18 n'olw'obwegendereza.
1: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu, wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengaba ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Ministule y'ebyobulamu.

0: Sinisa zatu ufemo mwefe radio zime mporogo menunje edembe mwise lana Sophie. Ate mpo zake mbaka seto manya. Tulimu nsia na imbida biyange. Ate fetwe nyumini la biyafe. Tuwe digida biyafe. Abana mazo kupida ngateba ingida omu mpimpi mpimpi muko. Omnalaye muamfu dara. Eda kwe gamba. Bala wala wala. Ono wa. Ono wa. Omu wenare mu. Omnala. Omulala wa NUP. Omu wa ex-presi omu wa KCCA kwe gambara ba ingi deulu jinyo kareza jacket yako kareza jacket yako ukivido nuke ya nuzi imano tukare ino gambo mwala ukalabie yenze kakatuka
1: owa esura nange ndaga na mkore munga bwa woko
0: omtia
1: kuchenza musamba kasini susi Agumiza chintu
0: ICU.
2: Nalabe yali yo na yenga singenda ngayo nyonze kubera yo
1: eh goto tukanga yo nganga njigwe
2: mu radde tukanga yo nganze mu radde na yina labanga wali yali yo
1: eh byali bitya
2: nga wali yo mwana nga bamwa yali nzenga ni wali akabala omutima gukuba gutya nganga aliyo yekanga watisa
0: kati gwo omutima gukuba gutya sawa zino
2: nguli munnomo guliko
1: original tori nyenyenyenye mu ICU Aone vide wako zi?
2: Vide chisamula maokota.
1: Wawuli doti angeli nyatuliso nimo bagendo kuda moksi.
2: Anyway, nasa nyuse, ngamba, mkama achukoza mpade chance ndala.
1: Mpade chance ndala.
0: Kati na uanga chance ajikuwa. Ichalo chochi uli dejava.
2: Chisamula.
1: Uli da suru.
0: Wewa.
1: Uli da suru, bintu bia.
0: Wewa wawa.
1: Yongero kunyiga stabili tano tano star. Chenda mwe muhashi. Haa.
2: I'm going to go to the house. Mpozi nejuma tentisawe rukuli na ye ya tuwade moto kabiri waluo msaja wa muhita naked man ye nikinemu ye alivu yende kaguru na ye inayo taxi biri
1: Okay. Kari kakati tuangale okongero bajuki za mikwano nsi ya neimbira byange kakati oralero tuwandi badaka siki tukakumide kavumba nchacha anibade chitokota anikavadi
0: yes.
1: Na ye tuangale okongero kujuki za ba mikwano
0: Betuwa menye mitima
1: Gamba gundi agambe gundi kubanze nchimanyi waliyo banji nyaba tanaba kutusi wako bubakabuno Abolu ganda Wenyure nange nywachi mainti mpakaza achuse
3: Wenyure achimanyi avelako kuredi
0: Avelako Huko kubo mingu Olese nsonga alinzo kubanga alieri Alimukuwa banywanyi banywemu Kade gana yu amuwa
1: Era atagalo baju kiza mikwano unaku Orako Kakoka City International Day of Freedom Bituli vyerere vila kabyerere Tugenda kulula angirida Echikutobu dewe chivutera wepa Gama antikuoro kavumba nachi
0: Nalo
1: Tewali kuziki za tewali kuziki Zoro unaku ramande Tugenda kutandiko kuma usiki Ogenda kufuna double Neimbira byange World Cup Neimbira byange World Cup Nee unaku ramande Mwana mlenzi wenyuere nange nywa kubanga go afuna mukiso kweka suka mu finals yegwe ogendo okuja
0: go soka mukasiki gogulawo
1: olunako ramande gogulawo era weteketeke okubanga ate ekintu kisabukulira banno onakulwa lero kubana abana abawala babiri tugenda kulonda komu

0: wa foinzo kwebo zesa nywe linji walisibuka wano tulikuluba gola Simba chenda musamba kasirisa satu woli wewa watufu tulimumoreso kwa nyimbe singo kunyumira bana Uganda ni watu kano kuzei mbira mwebi abu kubwabwe oyotuma nchivalama akaimba ako kaiti wa chisumuruzo tuwalabie a very very touching message tuma njia wandi se kukufa kwa Master Parity chitalonyo wa nebo fila mkwa nubu ati chikanga muko
1: Tulumani yomukuba original members
0: aba
1: Firebase
0: yes
1: ebisele bibyo nabyo na
0: go uli day wakana
1: chazunga waliri ku Lions Club waise
0: jeti
1: ebibala byatunyumiranga nnyo bikirabu byatunyumiranga nnyo
0: na yenze njagala ntegeza abantu abali bakola kusimba emyaka ano kuva kati Jeti mumu gamba angana mwewe mchiu.
2: Mche, jeti. Jeti mjaliko sija ya Kampala. Jeti ya gomu.
1: Kati andika kati. Walu waka video.
2: Esa vya deviate. Jeti, nga deviate yu nenda usi. Oyo jeti.
1: Walu, Deviate chali chibara waliri kugundi ku Bajita Rumu Street.
2: Deviate, deviate yao kati ku
1: mini price.
0: Eyawa. I'm a barber, so I cannot relate. Liana twaina nga chali wafe kati kansala bambi mosh ayo mosh yali watabu nyo nga buli wa munga bomanyinja akadanke ko mu kibuga muno mu Kampala nga yakategeka yakategerera kati yaberanga nyao ku Little Flowers abaitanga wedda mu bumuli nemandi kizungwa nchifuka Little Flowers kati jibaita obligato na yenga awendo nge nyumirawo eya yako yuko yeye waita
3: Twanzi Day.
1: Nenga tukujukiza zanya kati tugenda kwenda mpozi nga tuzanya tugabe sente mitwala abiri okuvomba nafa ba dot logistics eranga tukugamba nti mpozi nyinga star 255 star mwenda mh oyina okubira ku ngoyina ko 12 eza mobile money 12 eza mobile money bubango zirinako akitegeza nti go internet lyo kuzanya kati ate bubango oyina siringi 10 ku M10 ezo zibira za airtime wa Airtel tewetaga sente zonna kubira mpozi ngate ozanya ngambe za airtime naye ku mobile money oyina okubira ngo olinako nyiga star 255 star mwenda mu hash osobola kubira mpozi ngate ozanya bulungi nyo embera ekunyumire bulungi nyo ne banaffe abado tibo logistics kamalo kubira mpozi ngate nteka iwanina akawomesa akalulu

0: Mukambo di na nyini kodi. Da chigambe budo da jini kodi. Natude wo danzi na zebda. Laira we, laira we, laira we. Gamba jajanga araba nebi zibu bambi. Jajala ira. Nga wala ba mkwano viru wako dejna gancho mkambo diya mpade siri wo se ulida omutoro uto ulichumichu ba dechi numa bambi. Sorry
1: mukirize mba julio mkambo diya na njini zikoni esisa sivela kushua wajukuwero woli waku wanja
0: natungiru stava kama katonda na taba gumi
1: mkasanga kusimba umana susule mipira umana susule mipira.
0: Omo yogo mugenzi umure mirembe kugambia rero mukaga enakuso mwezi gwa mukaga mwaka 2022 mukaga atenga lunaku lwa mukaga tulira bikwataganye mpale ne sati bifanagana biri combination tegeza bade wo mpapa mbabambabambam tanjani ategeze chaliwe sabuli abuza mbu mvaluda wa namasuma ndi munaje dudu VIP ne VVIP buli kamukonanka kulete de katikirizo magana tegeza chariwo nti chifa mbibanda ye program ze kazibwa sani safu mu Cambodia wa saba saja nze chariwo nze chariwo chariwo chariwo chariwo chariwo chariwo bibi na akiria wala kati ya watu watu simu do manyanti muliro gamba muno nti mu Cambodia atani sakati uliwa ne danze mbuza waliwa bali kunde
2: what is this ni watu
0: tanuzi. Mukambodi daji di kodi. Wanacha dundu mba juki zanzi. Sande no tuli kumbuga. Kasanga tingambe wakagu. Leta gwecho ine china genderi abana. Tuchitwale bachitwala mukambi. Abana bafe bali nanti okubera gumite. Siwumite, gumite, neda siwumite, gumite, neda siwumite. Fena kuna kure sade banachado na tukina kure olina te. Kumbuga yesa zenkuru waliye kasangati. Wetugendo kuwele ambimuli ya kago kusoro kupira ngatuangiru kuno nyaka senti. Na te timi ya fi. E yesa za chado no biri makumi ya biri mukaga tuli gumite. Teri ya gambayo, teri para pasesi kwe studia bino katibi ya harari. Anko sibi ya ruwari. Ukauli dako, ngambi ya harari. Anko sibi ya ruwari. Ni timi to bakochi bato ebisingo bunje buli kimu kyona kipya mujye turumbe abana mujye tubaragala aza mbwe muze tubore ko rukundo ye nyongero kutumira ko mikwanja fimwe namwe nabali ku mafuta genja uru aga shell aga total aga stabit aga lukman touch energies don't

Kwerwa unamuguza nguli lofama baba nyine ngato ina chakule nduru nevga togende yo toyagala bakulabe ntino toba demu katingo ina woli mpola mpola fasiti ya forugwa banene abe frumia frumia agena fukakula ah nga zinangi zija mwesati mbira nga bademu limuunda ha zija ne uja wane abusaji mwana sika batiba nuguli ndala eee mwali nubu kodiyo katiba ulida erona mwali ya kakatiwa ya ingre ati mganda wange vine vintu tubikoleze dee era ne tubera ka ekisa kya mukama ekyo nkyogera siina bwe nti ddeba sibule banyabu eyekisipuresi nagiwagira kuva mu buto bwange bwe nti namasuba wiwaka ngezanyira wali kitebi kabowa obusala bwoti noyita bwo noyambuka wali nyanama nogwali kabo nogwa ekisa express toyina musasula jukira ovudde ku somero kwa idil college kakati bwomali ovudde ku somero ate oyina osooka oyite waka okuyite waka jukira obeera oyina ate okujja mu uniform mama amaliza okulaba kati wetuulamu nga kiridde kasayo kokuba kali namasuba kumbe ogenzi osanze guli mu second half twabuukiranga ku toyo eryawo saidi z'ekitebi nosooka nogwa ku toyo awo nosooka noyingira munda nobeerako mu toyo awo nomana ovayo nga ava okukola emikolo efula ngu obwedde ali mu kisayo niye nga wa era oli mulyambo zegusavu notawagira vira nemuga nti anze sibwe nkola sigenda ti waliwo olukuba bye bawangula waliwo ebeera ku mutima kati FC eri wano byafayo byayunze nayo bingi 6 2 5 5 7 2 3 VIP ne VVIP kire maliriza okujja mu uniform ate wali balaga bali mu uniform be batalina kusasula kati ngo ino sala omagezi gonna bukujukuju aberange masako okulaba emipiira gya Buddu jukira kati Buddu yali ngezanyira eri mu Kasana yali etwanguyiza Kasana gundi yabwe basiba enebali basibangayo gundi naye kati bwe bagenda muliwo hali kujukira nzimbi wepi ekikomera kiwanvu teri wali somero kimanya bikini waliyo bafaza ati ngeri ofuna wowaganya noyita mubuti nosooka noyingira onobanga obwedda mumuli wejusaya gundi nobanga ayina bugabo wai akagunde kankagudde naye baba kakaguddewa naye nga luddawa nga wa toyina muzisasula ate bali abasajja abeera ku mulyawo nga tebaagala kumanya baana anti obayingiza omu n'abalala nga bajja 10 kati nga balowo mbamalira budde era bageraawo tewali nnyo bantu bayingire bungiziana wemmanga temwayingidde maa eyanga muleka ajja kuweereza empiira yanga agera oweereza emipiira awi tewali nga beebyo simanyi baba buroboyi bano kati bateekateeka ennyo yanga muleka agera ajja kuweereza empiira yanga ajja kuweereza 6 2 5 5 7 2 3 goberera emitendera VIP ne VVIP sini ya bumari wa solungu ya Kosovo chiri chitia sini ya pilot wabarikula kongo utumbo denene mwagzi wa timu ya Manila chongira konti ugutali musangu ni mwuzanti ya ni ya kutute mkuti nga baloya wibali 6 2 5 5 6 9 2 6 AM #. Nige pesi ya yes.

Omar Berada eranga ye CEO wa timu ya Manchester United agambi nti amazima gani ntino bebaza coach Ruben Amorim yabayamba konnyo kusitula omutindo gwa dressing room nti abazanyeyo mukasengeyo agenda okujanga balina obukukuru wano Rashford yukali akafuga waliga nacho bwayogera batebaga ati yanga agaye mwana yanga jukire diba alimanyi yanga inacha yogedewa kenti ebi yabibayambako dressing room neberanga terimu munene terimu mutono bunanga bali kulevu yemunga benkanankana na gamba asubira era ndi bamuwa ekitiibu ku lwekyo era obubonero babumuwa ku lwekyo era n'agamba nti amazima gali nti abazannyi ku maani baamawali kugamba yabamalamu ettumba yabagolola ettumba abalala n'abajjawo ebuga nti abamawali nzisikola nabo bagindi n'agamba nti naye baatuuka ekiseera nga amazima balina okuba nga bakyusa kyokka ate mu nkomerero ne kikola kyebakyusa ne kikola bwatyo bwagambye. Sita biri tanu tanu stache dabo biri stimash. Ok. VIP ne VVIP buli kimu kyona kiri kiria. Sita biri tanu tanu stache dabo biri stimash. Ok. VIP njitadeko de VVIP. Agavera ku Madrid. Gagamanti. Ne wankuba domo kuro muko begwanyiza ekifo kyoba president ku Madrid Enrique Riquelme tavanga yombutongo le Gamantino Vinicius Junior tamwagala nyagava mu nkambi egalaganti na wangu lwati wa president Vinicius ajja mutunda Bernardo Silva agava egalaganti achusiza muko mu plani zoba mu ntekateka ze ajja kusalawo wa walaganga World Cup ewedde agent we Jorge Mendes ajja kusalawo naye kinene biki ebirina okukolebwa wawe balina okulaga sita biri tanu tanu sita kyenda babiri semash. Ok. Neymar Santos Jr. Abadde abuzibwa ku bazannyi basinga okubeera nga ow'ekitiibwa kale nga siba Brazil naga nti amazima gali nti no Messi oyo mukwano gwange tuli ba South America fenna naye omuzannyi Ronaldo Cristiano muwekitiibwa ekyamaanyi naga nti nyinza okuba sizannyangako naye ku kiraabu yemu naye mbaddeko naye muli egi yemu nti baali bali ku Barcelona nga Ronaldo avuganya ku ngatto ne Luis Suarez bo ye ne Messi ne balwana bwezi zingirire okulaba nga Luis Suarez awangule nga teyu naga nti ekyamazima yaji wangula naye akasajja ka Ronaldo nti kabateekanga ku pulesa eyekika ekya waggulu nga bo bakolerera oli nyengeri ku Madrid olaba nga Gareth Bale buli omu ayagala kuteeba buli omu anoonya golo ba Benzema ne Ronaldo nga ayiga golo bamukunu bamukolera satu bagamba nti kakubye nnya kati bane tukole tuti bamukolera biri agati nakuka kubye biri mulimu ni ya free kick kanti naye nti omusajjo kitiibwa kyama Neymar bwati bwagambye Neymar Santos Junior sita biri tanu tanu sita chida babiri sita mwashi kubiriria mitendida VIP ne VVIP VIP ne VVIP tadeko omuru ntadeko endiri mbo ntadeko omuru ntadeko endiri mbo
sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita yemu hash VIP ne VVIP era mu jukira sino yali ya biri 15 biri kumi na tano mukagano za swalizi ya mwana kone gula na Ronaldo ya ina na musatu manya ya ina asatu mutano Messi ya ina abiri mukaga Benzema ya ina abiri munya sita biri tano tano sita chila babiri simash ok Gareth Bale ya ina 19 damu jukira anti Messi ya ina assist 10 mukaa Ronaldo ya ina assist 10 mwa sita biri tanu tanu stache double biri star ebu hash VIP ne VVIP VIP ne VVIP jinonye jifune sewero kubanga turumba